0: so ko nan kibara nan kibara bata sa dage ten so lewna jangi nan e aw na bundul kinali na kidien kirsen baye etete alan so git pago alan ko nyetten se kayte na don to ken alan tari it en kesen se alan tari alan ki ngi se kwa a pia inna se king kilingi kial kwa ka ran torik na kwa ka alan ina lan ke e aso ke braina ke brafata ina dok meram zakia ke na ibulo dok asinga is e ke borage sa men songa ke brafata ina kese ka se bazlong ka aban mama ngiri won sabba bazlong ngiri won ke songa ere ki enta wala ma meram ze kani adi ilong na dain surundeng tale dok ilong kay meram de kase songa ere tenen dok meram se men wardio kingi ete ki lole an ka go ba alan kinguto nan indira ero unki kalum se meram ndie njoro na yem boru walga surule king kilma ay si kin inna na men ski min war ki se en ka da en barake gamaraddin dok bara aso ge samin na ki boray bara na jel na jago sa de men da en bara dia aso ge samin kay bara tabung enan nyetin enal bayyi na birok borum bal da ban worre ko ban gut ko ban ki se nan gut pale ban ki se na yei na orren herren ba bi ban kina na ma uto akini songa ire al kana kirting songa ire gut pale ngasi ausin ko elo ne gut pale al kera aso ko asi un se belen den garin ire majira is na ongal baske na is na ongal kela se abai long na bele tokke na spago sime dai borung na squa duobi duol ba nyanga den juro le duogal kela osin dio do togela na maske njaru is ke na je na le duo is ne le duo is jato le jato jato ba nyuma na skanyi nge na sa son ki na mele na kinga ming gut pala nga yang orre tari kwalba nge songa ire na herra nga duolba nge songa ire markial ka na kirsing ine asang balum kelbo gut paling andi entari na kaukina lomba nang orrentari na kaukina lomba bal kijalon kwakan lolo ina ayba asoge sami la barake Abdulaziz doke borasa mi khay borapata barana gelna jago kise yei alkika na kirten tarare asoge sim kwana da en barake dok Habib ye nang ngis kwa asoy na ke borapata dok orre poren kwa ta kise ina yei bara ke belena kirrim anan kay nginan tarasin alan jirgingo alba yene ji ya idoro alan kwa elen sikirgi na ke abas kirgingo ka naji naji na bi na ki sarele jato ritalba ke bantu ka kawe alienan kay nga bawke mitelen kamenga pal pal jitin dawa ya walgal kwa aw sanin ngin kin ta kwasi ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenu ngalal bas sigin sikirel inma ila soge za to pago asa u kwenu sigin sikire ay alang tari it fial kesense ilong alange bara mahjub umar asogis kamia ke boray ke bor fatta bara dembar ke dok garwal garwal asogis kamia hay ke boray na ke bor fatta dembar ke arrashid mamand dok asogis kamia hay ke boray na ke bor fatta dembar ke dok bara suleiman dok asogis kamia ke boray gutwalina na dembar ke dok ada marun idris dok hay bara asogis kamia ko nyettin duol pa kono ke ko na duol dok ken ko na wa ba barnga ba asogis mar dok ye yiba jenke ko andi en pisindi tesindi na namayana ki kaina yana jirgo onkirsin aba alkuwa kin mitilin kammiya aba songa kan albaka kire kan aba ita kan alba nyokke kan alyena mitilonga de embelen kaya aba ten sogle di matar wose uronsi nas kinyoke na juela lan jaro aba dayantogela ki lan jaro dayamba doingel marabe lo nas kaya lo to girgo songwa ki bot nas gela lan juela lan jaro ban jaro na kiru bayan kalum kiro aba in kana kala kaya saki bot kirgullo tok na en gwalan lokaro bante yen karon da indi to dogan duimba mara aba en gwalan duwa bot tok da yan tok bonus ke lo paro wala ye da yan tok en gena lo e paro bas surti pp nan su si gio nan su surti pp e te kinem kamen girgingo ital ke alan kawna da yan tala kinga na dogal yena wonga den kuzingi wonga ina kuzingi ba alan 19L na kinir ji kundina hoye lo yen tala na eskiya salem ko maram ban bas longa na itrik kuro
1: aso samin barnga se sunga aso amin bara habib ibrahim se aso amin alyenang tulerim memfia inma yayi alta bunjoyi na inma kai ninal ki dengin kirsin are tulle kingasi algis duiti abay lones kika en are ngale majaram bay en nan kirgo ni nal jijamin tarikika ki jirgingo imbaye ina magi kwelal san kayen are ga to lenga kele surgingol nenal bara good fali habib kwa inala mun kutumun to munko marang abas are to le kan basa deli kirgin inala mba alba hosur kongakel inala mba yalwa perrakenga numu school surim wiya ila

0: na iringu na ara keba auna ke kayeng arengankan ke kayeng gutfalinga marang ingis kamentin bitin a gutfalinga remember atiki arkai atiki remi bagosi idine dien tuske yei ale long ala ndien orre sitimo marang ke rikeran tumo ba mangiki yeng arenga to lenga kilan tumo ala kayeng arenga to lenga skelna sur irika idine di njurele arenga ke nesjijang a nakas amba na gutwala askeba na meram askeba kinma yei ka ira tine songare enkwa alin kalonen kungi na duo tabu loker jawiti na denungi riker law na indoga na di maram fuldung riker kenal law kele na makel nyet na dayin kale kany dayin gerale kany na dayin sur kutumo dina elong na deldinga kien sur ngase kikien arenga to lenga kilang sey sur kibi kirgol na kele na kutumul ka songwais aswaming a awna bago a na remember
1: aswa ke boraina ke borafatai ina na mai tirkurans galdan tombare ngwede kelkam na maskengo na king
0: aswa
1: ke boraina.

0: Aso ke bora ina ke bora batai kese ke ingo sina ke inga baranga ki nyete ngal bel na bawo don ay kanni adis do bi dossier kona ka ba kese ye ne king ko tar ko alba bibang ina la lomba alba ke la ko agena ke ina kirse nga ke dik na maro ge na in wasen ka do bi do alang aunas pago da ngorre kwale lo bi lo al ke ngol ga do tan nga abo si vas bo abo alton auna doktong akurel balki dem bering ela dele auna bandines gorrenga bauna aldingas bauna aldinga to yagis pidi ne ensi dok bago se ensi bo al dok dayngo rendere dio kenet sing e na dayngo renken gorrenga pe maninde dele do kiwa di bumo a wala to yakel al tori ga se enkelni manning babuna belnes bago de gine nes kago ela una enkela kienkela seinging ageba namangwo ela dogal ki subutaro kurel na deng a deng a dem betirin deng kile o asa kero amwo ela sidok ala ilom bana al deng mara long kensi na resing na al deng pedok dele bane nes ki kurunga bau e nes dok dele al deng kel bam na dok ba se nes bago nama mera mse al kero na bain nama mera mase lobi lol bain nama kaya nga ba se bago sen subwa kidok asa wurek kawla asa dain daling kaya na resing dok ela lobi long al kwa anka gulel men satalait le dok ira al borongo ka gul kiasa inkalom kidok asa kaya na majar mai ne namaduk longa de kenasa mota ga tin ne da injal pakura al asa yei
1: konan dio
0: na baru dio nan kago
1: konan dio
0: e gel ni nan bayse ngabe kiyo na kago ne kili kela longa ne tin nan de nan de na na na ay ku ay ke longa se ay alangis jura de meaning ke kire kwang ela si ay alangis jura ay ninka illa longa ke ela ngal king coming ade du re kidin surti na surki go uto le njale e ide lode la kena e gmail ke lensel ye ko
1: sunga gmail asang are tulle kan nes den iri kaen are kan kuli le lole sawa nina aliyi na dain sawa jima koyo nyala si kalmang ne dem sirok na tawila na fajir kaen are ay kein
0: yani na ginen
1: lo to do azundi ba marang lodi ang a are to lien de nguri ada mang ni fiao to ne kinga boru donga ranga bijet yani kolo kungi in maska min yani itimuni le riti yani bijet barnga in makai abai lonaski are aka matulle asade le kirgi ore opu ore ki dalda alang oto king kai mutonga ge kasebe silong aliye nina are to le nguring asa ki dele kirgin asa kam bakin yela yi algi king si jundi alang ki dele kan ne king gamen al surun kwa kan ne king gamen al suru ki kai ko nay na mamarang ngiz long kin utonga al kul ki uto ina kamin maran dele ki tara kam nina ene baral ne iri awngi barake bara adam harun idris kasunga so amin aljinjo tabunjo wala juyi alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari nakikai taringan dio aba ilong neski lezikan kiban najenken alkwa najakaria maranga baski are tulya kam babara adam arun alang ilong alang kain are nga tulle nga ge kilasa ki dengin karri kel na dele skirgingo na tabunko ba ilong a nina alquat ritodos ke mbasa ki kirginga tulle na maye jato na maye na nyet perrakeng na otto ye al kalma inna long na dem nyala wonga skeba na baru nyet wonga skeba alang ke wonga ki kana marang kwa kernga ge a inama areng are to lende nguri ni
0: kwa kenan ga garin magegal
1: egel ne na jiddo al jittondini tondin ne jillong nasraya jambana duo ker el na den dioke anangari mawe bagarime bagarime yo otaka songa king tirijinde ba maranga ba ngwa al dengin kirsing kasi yumuni le jawitia aliena kwa incoming al huzunke pa fa ilong alang kinotasi ares kan tulle neski dele kirgin alang wuka nina inkeng albara adam harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin dorai na tari anke ba ille abarai tulle ke naskan marang kainzi asadok otonga sungage na dog atingwal kitiri nin dorai kwa ngama indai ngalaiba marankas alumba arreidai ni ginya min tare di ngalaiba gi ila tare siki zimpe yo kanere di ngo kasebe longa ala undilmba ala kebe lakan al do reidi ni ni ginya min tare di ngalaiba yo kanere duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gabalai
1: inyele ne ki ngati muni lejawiti
0: manyara mbayen ki gabalai
1: asoi abar na sunga aswamin bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljelna jago asokul ki boray bara abdurazik kayn sidok na undul bara adam mahammad nzi kayn na undul abdul bare dongay sunga ni aldo jelna jago bar nga ko kulgis aswamin marang ingisi ngwa rae to le au are to le al ilong naji naka kel na sur irinyingi ki nga baye ne ntumo maranga bas are itaka mbatule alen se sur nyingi a bankan kise na maskola kungi kan a na banko njolan diyo kan na ma kwadinga ka ngene nga ma mati al kain sa daga na jitige na nina aybele nina jiguware ma jara mayne njwa lomfial del décité o keden suru net ne dongaja marang alkote ngaran de ngoroka na men gamal matiki kan sa da jitigan na maram mai silo matiki ki tara ila si asa kal ngaba alge lom fi ni ka so singwa
0: ki bore maram men ki sey ne na modok lodike na dok metil dike na wala sangal do mending ne na lomba jingoi eten sokler ni fena elle kan ete ki gabalai kim mitila mitila asakal di mungkin nasen di kim bitle ko ngal yi itil le za na wado gure rengel
1: asoy
0: a wala nan wa kim mitil meramen eten sokle ade elong al elle kay na tigi dio kay ngina tore ga saki kawla naski zonga diksin kay ngi di tigi dio alke na na kenje kwa ke kim ngana poru ya kay na donga songa kay yeke alba ke zonga la e tombe ilong na tiriri fi
1: baba
0: ay diwo kay na gari na kiyo ki na gari
1: kay akwel balangari
0: lana ele tigere ye kisi
1: yani na ma jode sam mitili njwari ngamal zonga den tin dil asani
0: na kisi asani den asani su loki
1: asoy
0: ele kalga wala ke 2000 ka wala ka kayo ele tigere abad dilele la mending bang si jawla ma ri kurra ke na ma dengeri jam no mening urutan asan ken kwasi tim baila liana mo
1: bunga
0: ay si bunga liana mo bunga na ma tombi tong il ni na jena kurgo akela nya tong ko ina tiriri fi ela kai al ye duoto gina kidik nu illo ay duodi la kena kani so kena kule na skele diwo na ine ke dalan agil ki e na ay sa longa ke ya
1: beren sei
0: ajelwa
1: ela ye gel
0: na etel na ye gel
1: al dang densi al din jawda aba ko ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na abako akare yel bele so jari
0: na ela duo inel wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na keribin manende ngari
1: majara ban bele pu ina jirsing in bele yani karais duiti yani aba in karabi na stala ile si na long
0: jagil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja ilong sanki kinutong usiki nan kidus ko wa ota sunga kin na sasunga ge yani
0: long adinga le ka gele mara menna aba ello so din na bulono duodi nyangana zonga ere le ngula nas ela
1: na yiye
0: ne de el na el na bulono jegila
1: dien der
0: yani kwa ke le nas ele duo sina na ya kai din zonga nzal jam
1: dien der bungel si
0: dien der bungel si
1: nang it irul na an na ngel na jabun odo gwa bere nga
0: ba jabun no wa bere nga ba astir pakat bembre imma ela sina pui ya imma na den sit was lost binga sala kaungere lo de mamlaka
1: ya na gal corona nyanga
0: ya na gal corona nyanga
1: ai
0: kaungi na ere lo de nkuri nginde loy na leki ete al or report na kitori nka makial kwa ajang kwa kan ko ajang kwa kan ina lo mamar men kiden zura mara pindi sin kuzung na mara yesa ina
1: basi ngizung wa ajala ngwa ila kazina kiki ingam ngal kuron nyani nga lagi mara ngoto nga nyen se jeyngo daile
0: ete ban nga ha ete hadu gela
1: yo toba ngwa abais iya wala abo yankwa ajarangwa dilla jitinginda wa hi ki duo ralentu da nan si riya annan si riya jam ba dimbe sin wori ginjawla na goso
0: na sok ela
1: hi marang oto kelim ela isa aida arang kinyang aw sa jingiti oto inenga dinal nganye nga bas dosi le belejwa yi yesi long in kinga sing in fingal nganye ya daire ausaiba na wa embere daire o tanga ausimi lagi marangi daire songa ausakena ausakena abes iya wala kala wala abo elnes inangwa ajara ngwa dilla jitin kwa ke jitinda wa yi na mane ngoso ngai ribagi
0: lite
1: yi
0: annan do toxine sina ngage elle ya
1: juran oto oto abes inanga kinan dale ba waje inele mamba du khongi
0: maran mena ba swa
1: asoi
0: na kwa kise kwa enkena abani fiana abawan ko ndio wal gal din kala wal gal din ke gis en kwa ajan ko diko do de jitin den dawa annan ari akai haba ide lelite la arid banja san kwa nyet ki yete al kai ani kai na pia annan korin zabai ba ardi banja kai daga na kise sense kilma kai
1: in annan annan okori banjo nas del nas
0: annan okori banjo nas bia na kwa kele nas iri kol na kele bing o horti kiena bawde kaung ila bela sa yese angela zan tab big bia kal mbay na bas ila bala lon ba ilong na muto songa ge a kedik mara men namo gine wela ngwa lo kene ne dang sok zak warin zakrem bia e dan burundi o porenga e gut kawe e kalma diona nyala no puo mara dio zelenge lo ken lenyet gi makam porenga sudan dio kay na gut kawe na kidik namo welay alangis king guta si garin enja gud eladik la kenga tori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski doraker e kergia aba eteng insin namagal ki doraker ousenka ay kwan kenga al al yasa dengir sing ay na sey ewel kwan wala inal eteke ne ndeling annan sobtong wala somawe
1: ye enen kwal asoy marang ridike yasan ki orre kwasan ki otanga dinga sekel a nasa kalumba tabungi sa duita wala tabungi sa duita ba a nama deldin ko e deldin ko ni zata ni nalon otan to yasi yekele le songo futo fi marang asa nama tindig el ne duo kerek albad dule kuro ba tabun duiti na keringa fingeti ba ki otona ma yeng kwel gut alkaw alang gut ile sikaye aisa deldin dio ki nga sitte bundu itina ke kwangis ara rgiti na sursi na kiwel ina kaluba ka anyoke an wala kasa alumba wala ka tabunga lanni ba la idin ni ki kwa ndeldinga kan otono ma kwela alam forringa zata guti itikawa aliyen ki ndien tilei na alkutumiya na ken tabun kanya maranga ba lon na kwa alan kawngi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele ki gi na ka na tabunga es nyenge ba na injama ngaran duo do ke ila doraje baranga kabesino orre ila bele alkorongi ki asan kirgingo ki ka ki are to le al ilon na ki ngisi tum na aisa tabun duiti kuldinga lobi lo alkayin auna gutkawa nas mainin kidik nas den sursilong na bi balon ji kayla kainamin dik asan duo den sursilong alang ilai ba ni na torigin asa duo ngusilong na den ngusi aslong ba inama ye izata alkinyasis ota songajingi otobe duo jel nen jwa alang den suri risingo a risimba na aba duo digin el kilal ye dombore ansi di indrenki ko ambulinga ni to kamel nemes den rising anial ajalang ko ena anial impia na anial impia mara otobe sin jwa jidi mu ay lele kerini nal ile ril kerini ay lole good fia ay fogin som good fia na ay lole corona pen engana kingikin kilale akeba inama kai ni na sa duo den sura na duo be duo abay lon nas den sursi alomba ba nyokey maran duo asa den sursi long ye annanga ifi den sursi setiel nanka kretiel au ni na oton ken so makin al majiram ba imbeleng matika imbeleng ali ilon na forenga kayin na dien gut kawe dien e andali na dien dali nan do kayina do ke kwa kerngan so makerngan si kayina kawe na as irelba merninge subu so milla leje in ningile lena good fia na ki arang na wayinga yi nagal kaleje na je na deng i andali fia na ila na mayi asa sunwa na kwa kegul kwa jalunga kwa ar kwa ulama karin ga kaminga ingaminga duo bi duo sa deng i andali long yi alye war sunwa tabunduiti
0: aso ki bray mara ben ki si na ilole na maduk ki inalomba al dombori to dogin den di kirsing wala in dombori jiti wala in dombore gi long wala ina lomba maraite kina ma ilo de kago dayen orre wala gal dayen orre kwa un se nga kit alan ku mal nas angal aku meme do ta sankwa kan wel wono ko dombore sankwa si gutas kawe ba bako ba lolon tokle tiri ri kan ilo na ma mara ma wala tan waye eten sokle ka urgani wala urgani den sorle kelsiam kin kwal dog longa den ting social media le ke na dog gallo ke rake ba ting dog badam burun tule tip ke nes ke nes kwa se kin sinas ta bon te wil wil pi na se melen bala dombore in gurem bandem pal ina lu ko kam mor gal gurem pal rikera la ke ba alangi jisi gunde nas jenga si mo jende lindio kera ala ke ba indoy na kenas ko asena bilen dombre yakin kernga de kinal wota kernga ge mara alba e guranto biriji si alangi jondi nas jije nga si moje kiki nje ki dalji yola la nje mara benine namado inji ngoy ba kanama wala la ngi in losi trigin allege nga indo si namado kidi wala sangin agoye a deldi nga lompila menin kwa adi deldi si gwel nan ki guti adi lona jato jola lan jona wosi gumba nan ki guti adi awdo gwel nan do ki guti eten sokle ki alminsi ka wala ki gut ke ses kerni ba sel sekel ni yale belen ela dombare si mara ete ke la dombare de ngudi ke la san asan dia argina iri sekel je na ko ase min borule boru ba na se ejinje ela torik na ke ela dombare de ndora torik se duo el alan dawat apo en das ko ase ton opu tu bon wal boru ngale gena ko ase dawa pe alan lompe asana ini torik ke ela dombare duo la el na duo te ngasa ko ase longa erel al ko en ka me mohandis alang el al poran pogi ina mohandis ardi nga memare nga wal gal poran ding pogi ela kese al guran ina so pe na yene te tayara ergi na e wala al poran pogi el bat guransi ina so pe na ete inang nga elelin ayye askaimba na na men amen kwa ete so ndi ete sokle kwa dem buruntule alanga kawiba ndas por renga dokke nga si na ndora kawdia na nga si tarnga ndora kawdia wale bal bal kawe ala hatab ki njur yo xana renou nuile ke na longiti jeel njamengal ba delle mbal ba gurani di na ki mo kam bat ye gurani bar ko na ki akay mba boru nyet boru nyela ko ke maradi akar gi zatori wolga torik sabaka na pu kalang boru wa kera ki kien tiya wal ki en tayara kundula dali al poram pagi kay ki se na ko kit gi na ko aziz enan dawata gi na kaka e ki kayla akay mba na ban kamen ite o report ko bar nga ko gidal boru al binel ba ala ndu ondul na bi nga se boru kay ne ske la joro bal bal pi alam ba ko aker kundule na kwan sila makan wala kwan a ken ken o ga kan wala na kinga zikatine na ko ire kanana kanana ire kanana kina do kai ti
1: asoy mayar mai na ma a en jingo tunga takati na mai ilonga lodi an ki sursi in rindio ka biti asa asa addeke wala sa jemereke na enas kalumba ki al dal dinga kan na lom fiya la fiya da njuru jemere asake ba ribe ribe je na ja bambaw marang jingo ke ene na do belen yore duon ale lam na guren wala gurani den ortoto yan ila jurule ati injua alang riker kimya jingi wala pizia jingi wala yi wala wala tayran den den gudja irina ngila si irina angiringi ba na kangu ngina sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokkenas kino ta hu ergiti kangu ngi na ka indora si el albas eri tokkenas wo ergiti ba lena ma kona ko insurnga umon na ka sursi a dare di indio bi na otay ngalang uro
0: na induo na awle ke
1: na induo ati gal kel ne ngwal ila ngirsingal ka a gal yedule songa lo ene nama erdike na den arake ngel ba ile nama kasi in aming ile riesa kwa torik tari ka wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa geren kami ngale nas beto oto ina lo malanki ka ndogola si ingwa alamba ke ile dorakia la oto sok sok keri oto sok sok to lei ne ina jwaba induo al do kena ki nguta fi al madir man torek man ngi kan wen kan al jiti awal jono som jul ngi ngam sang sal fotta jang yomal giyama na in namaza tabe ngwa ye sal fotta ay long ine do giri mo so nga kay yi in nam keri al ilon ki kwa kit kan na lotok le kerel namaz bawto kilin ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorgenga na susunga na garwa nga diuke na otakernga
0: ni jima re ban sal potaka ku akerna kan ange ba balba pora gen sal potaka ku ore ken hinyet kan do kalka we guran sikan tori digel ba ngwa sal potaka
1: egel ma domo egel nes ka ugitia alangi loto lekase angi loto lekase in na maye ne pie ne pie jamale ba na impiezi abay ngwa alangi ngo zata mate ne ngwa kidien dorale nanga alan duo iting saburti na gutfia nes gut nini isingo namaskweti zi kediki lelangkebia a marang otonden sok rikerenga na ore duo mbe rulung algi kan na kirsing bi tulen si balong ena lomba al di kwa ortotonga ban na kinota zumul ka koranga ge alki oto ilong alanko ka welba alang fordu injuru lo tokle kiril idini na fordu insaning riang riana ya akero marang abatoyngo asan juru si tarifia yana maken eritoxitil hi li alba lo ker nyanga na mabulon na yes otosunga ke nes hi ne sulange kina ma kwelba alang otore duwin na long na daim forre sa jawru telang long la kidaim forre ilong alang bele fotasi nirising nang sa sungai ati fukasi nanning sa sungar rising ati kimbele nga kranga si nanning sa sungar rising ati lon al ko ngemel del dinde ngusi nasin do kwale sa sungalo yi ki ko la langi nalang kalong ka ngungi idini ki ka njurunga dokke nga ke bolal lumfi ines jaba sarta ines jaba jiala ma insi ja la la lumfi inara kwa ba lumfi ngwala nyetka nama ka ngungi kwel asan jemere akamba abes duel lonas otakul jalung abajel na jongo na duorising yitule mazalong induo karising na ibere ngalang kakwa marang abel lonas ji eritok jalung na kernga sia zalumba zenina ka santo anto ba ati duo to el alang alang aikira risingo song ke songo ngon dora risingo na kaira dora sia aba ken jeringa ali terin kasi tabugiz betile ka salumba aibeleng ine na mas ini ukal nyokyang marangi ya kwel boto alang oreduong kene ila lori kril delle oleduong o nes kainjur ngasi jabel kering kausinga al kwaingengil intin al jurgulon tini yidwo dengil alfi kal jwaziwi tulen sijiwi ati bela lan ke gulda bazata ala nyi sijirgi na toka jawi dengil ali
0: na mama
1: ne dile ala nyi taka toka jawi ba inanan duoza ta el na bono ke bongal minsi bele tok jwa o jingo to jingo yebes in iwe in duo asa ota ken in risa sa duile songa lonzata
0: chibore
1: la imarang al kika ka no mo delling sursi kundi na kawinta kindeling nes kwa kinga kergitia la ila ila tinbeto se barnga ila tinbeto zin
0: kise maram bay
1: na ma wel ba alon otto duo ke na kwe si lot jawriti alang alang kwe lot ogle in enina ye la ila yaiba ila ila ila jalungaiba ila abang den jalungaiba alko asifa kiria wala iyan jalungaiba hi ana maduin kwe ngwa ala mba kasoma ala mayegal madu kalma delen sombia nama ki ila le yani dying ai kiria ila lanke real ji jalu inas kalumba ridike ne ngiria ye induosi allomfi inangpia dinin kwe ke na den yoru dile songopui na ken are ngase are dinin songopuge mara nyina me nyame lala nama skwe doing yal makin dora yal mere recipia nama jel na duosi mugolo de lejaw ni jiasin jalumba keri hi aljaw le kalas kila dinga sin ma toy ngosan ergi kalas nama jena ker deling au nama bas ingi nama jundi kin nama otanga songage au nas kaim porrenga na eri eri ne lo na jiwin doray ne lo na yesi tum alan kawa idin ne kwa karake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yon ki kwa ngankamba dinal otto kwa yeyi ni nas yani tu kin ota si sitanante bunga kin sitari kawe ki oto den gwasanga kiwi ba jato dai mburun orke karinka hi al duo karra au hi duro di oke na dai mburun hi kenke na sitara silungu annan dia el nasbeto we mbel dia el nasbeto hi ki ayinka ilalo ngalan kila ota sika wal ninka udo no sursi kumel liarok nama ye na nyoke keng numu kumunes inga imkial nyoke kang lo filale al oto kota yanda ye mburu ngoroka ka aso isami
0: aso ye kibora ina kibora batay orre kwa duk ba wasinga di ke indel lindok na wela lang iswa taras indi ina doko lang deng jurnyo na deng deng di yung gutin sabba kise ye kamera masi wasinga wa songwa abang kwa se songwa wasinga ela wung na wonga kital ke ngan ndu ki nga bage kwa de ke na ke na kwa ke ngan di bullying era sa yin si tabun ti asa kwa si tabun adwe ti ba bakwele dogola do king la mse kala kawla naji naji oxygen dogola ngire na lombal ya badu to ke olok jigi olu ko mang is ye e gerren si boru ngando wala ay kalnga na gerren si kwa ay kanya tong albain ina lomba olok delling albas baba si kunde na dola zamba ke kire jari meram din ko ona irigenas elerier gi kulula alji nas a
1: din bele na jirsin la ba wesa lori leke zine ba skin kwa alji wembeleng ati are to leke are to le ne kidele skanyingi ne kirgingos hi ela long kinga si algi simpago in bele alji jirsin in are le fingiti ki ila long al are ke ton dio to le meram
0: nesta bundoite
1: na abo
0: na abo nesta
1: bundo nes yendele right to le ilele are to le school su kirgingol atang gut fena si ki ndogola tabunje wala ilong al kerker kuringeli in ma yena songa in kor njoli in ene ma barake yi
0: ay ki gabal
1: ma aljona je inga bo na ba inga yani sa songa baranke ngona so si moge inye za tal gi jundi alan ki kayin are kan kel na dele ka dubunje
0: dem bele ke dog dole na wala song alan dog a go sa sa go gi jwa na may na wala meram sing wa meram ji eten so gule kwele ara izi jay mara ele arol ji jenuna iri pir jangam pir jay ela si aba ilong wo nastina alan ke din ko sela dorale ba alan gi dog din ko dog iri je ki ko hanra ba benke na ye maraba inalang ay bana ko la langi jisi kerin jawte lamba o al akiran tari peran je to yanami ela lay ba inalang azgin ba fakat abo on kabbi nga sey wasinga so ngo ki ndo kala se onas eri kawla na zey wi ay duwan ko jikin lu jawna erdi gunduna eri jeel na nura wan wan pi din ko do ko ba ji eri je gero bampe inalang mara duo ay bangi sta tirri pi awol gal abalay na zmbele lolo ela se ko do gal ba ki indora ka ma ki indora al di ke ne sin kam makinga nyet masalan goranin di yakurul na goran kay ngo kam bagi age min tori na kay nakang akeng e be irinara inna ma di mera ma be puto barin awle dok dobi do dain suru barnga ke juron berin ko gida jure ban ke ben dobi do dain suru ndul na isi belan ka jisi alangis jami appa automodi ngelle basin yo aisa mayndi sabaka na
1: som
0: aisa
1: madaras
0: ya mayndi al do na melangis jafi appa automo basin yo minding aisa sabakana opu jutumo asana ela imam al gilele jamele kwasi salafi
1: al wajan
0: du din koy nan wajan indeling ala le yesi dele kabiya na ala ngene din tari insipia al gigel asan din tari ndu wasai ba minding aisa ka jutumo al ona minding in ja sabakana apake nama den jikili jame apake ne din isle nama gal doksom apake so minal al dalinga nyetin kare abas ela sitina bas tina abas ela sitina ba basin yo sa pfe gisi na alba ko la ngi jisi al kera gis ki dulu ne dollar giti ayu do la suru ke ela bele sa sina bi do la jame tum bas mo stoch pa pa tum wol gal gis som tum ke ngara la lole mara il lole ki na ma kense ga gina kirting mara kense ga kin ki a do ke rol gal or rek ay sin ko ba ille do al orre ki na ma kense bara a mara man kase fas non dan tin man ning in ko do ko la ngi kulni e ina na ma ina da mbara ke na in ko a jeyngo sene jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: jeyngo sene jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: imbele jeyngo sene jeyinga inna na
1: bele bele opuwe
0: imbele ye bara bangi jual in rimmen pe inal etri wala yesina enes kona inan kani mara ken kona kele nyetting awna dobi do ora dum we dong dong iri tabbing ina no bal am jeli
1: sera ye ken si kona ge aliena rimmen pe marang den ken kona lemmini ngapu ke alan karang
0: na kido sin
1: ki ko lan ken kona lemmini karang
0: e gan kido
1: ina me alki ngaming orre wo nyede njuru wala poisonga asa are ngadi ya kenasi arretina beleng ne sin do monki do radigel nasji asin jalumba inna mayi imbaran ken kona na mayi ngena do monge kabara soisonga amin asa jeyngo na jeyinga jeyngo sene jeyinga au na dur orre do mbi orre do le a teri en alan keken are ngatu lenga kela sa are ne kulkela na kai ngare nga suri nyinga na skai nguna kai nga na wutka alan kai suru nga ngoroka asoi bara
0: ke bara ina ke bara fata ke se maram bain ke nan ma ken se kin se aba en kwa alan da embaran ke en kona kin le ka ngi kin kona ka rugba saba mingete
1: asoi
0: da rug mungkin na sursi ani na bara ke se nan ausin asas yido sursi jani na orre nyetting ilong san sur nga se kona kin ka un bayngo sen bayna kile bayiti e ale kal bayinga dika am bayil na banni kira ko ngai sa kungile ulmele yela gena yenge songa wala ginge se yali e
1: bele bele de mining apoy
0: nama bele de mininga pay kise inana mena king coming
1: kona ndie mininga poy
0: eten sokle kia in king kona le aba in kwa alan dombore karande ndio na dombore rimen kana ke den dombore in kwa lan duo ke ayen is na ke ongana oza rimen pia asan in bele sage in bele delding alba in long albele oge jengo se jeng alba delding sir menja me in bele kise ense dombore ske maraki kise dan buru uho kering asa duo kona aya ani kainas kona in ke na kape aba ibe mara aba ilono jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
1: kinyenge kona zata ale ilonga san ore duunke zata
0: ba minen pia ba jene jeri ba minen pia beran ki tanke mana yenni na elen sabaso mara ba bas non dantin in alko langi tin kulngi
1: asoy
0: ana jegil ay dok wosidik ital ke bas lo sa seleme isay e ina ma jegil wosidik ka kire dik nas jago ina dai jirgon sabba elonga san ikirgon lan ay ken e alang sokata bu kwale na kain songan zat na kain porengan di zat kangeri kwa ke ngela kundula
1: asoy netane asoy amin abaki illon na ke are tulle kan arai kamin arai se hense ila na dele skirgingo kibang tabunko na ban najen ken marang abas rai akamba asan tarika na ke kutumo na tabunko banye na ba konjolele kan namang nin tori awuna school kayngo na kayinga ke kayeng arenga tulenga na kayeng arenga tulenga sis dele kirgingo na sur iri kayeng kongaka na wutka aram kutumo na tabungo kanguni idingi na lomfi dogis enkwa al kikien arenga tulenga kele ambela na belenga kusenga si hi kien jurunga la babu na tuka bawi na al sursi ki joingi boingi na lodi ele gale sembeng as a cool belness birgingo birgingo na lomba deling albais imbeleng al raingi la kil mangan jirgingo kwel juru jirgingo kwel rai to le kwel alan ki kien kutumo na ko inama yayi al jirgingo ki sense are to le alan wutka na kutumo ninal gis lomfi ki ngasi del disi fia na donga ija inama talai nes lomfi jundi awuna dain tala leken namang litet na lomfi den surusi dorol fi asoy
0: e ke braina ke borpata ke sense a ken ken senga yetti nyenge enan a ken senga yenge maramen e na ki a abasang inalang akirgi mo ba inalang bakir belena kirken worro kwa ki kwel alang imbeles starika inalang ke se na baki kirsing na galumsi etele sare aba ilona inalang ka ke lompi ke gurro a ki bang itkumo alki kwel kan kelmangela na ital wori kenga dok basin kenga la long na batori jege la kwa kaindo ma kwa kari kwa dok ade min non le ya na mang ibrahim na ma luti le ya na mang ile kering ibrahim ishaq le gel na ma yaqubin na man silimanin na mang wo musang kinyet tingiral ba kenyi dok wa na mang yeshu uto akena kenyi kinin le songa le kagul dok albas kiri ngol dok uto na ma khalas na ma ina langa wal yengweli asoy ki ibrahim ki barapata mara mandati en basin allo sa agi e na baisilong alang asikir ke
1: asay
0: ke boraina borote.

0: Arwab.
1: Aywa.
0: Ya Allah.
1: Ay inder fikir sama bamba.
0: Nakira
1: kang. Bamba.
0: Akel alangnya.
1: Allah isan. Egal na kung ini ang kumbay tinanan at ka.
0: Lolo, ako nakir niya siya na tinanan niya lang yung tinajal ba yan?
1: Lala, kwezi. Eh. Kwezi, yun lang lako.
0: Eh. Lola.
2: Eh, kiela.
1: Eh.
0: Kikang.
2: Ay, wa, uwa, uwa bongo eh.
1: Eh, aga.
2: Uwa dalpa wala.
1: Eh.
2: Ay, bari, bari, diya bari.
0: Kwezi. Ay, na tinan ke mamang.
2: Eh.
0: Ah, ay, di injar si jegil uwa kere si.
1: Ay, wa.
0: Ay, alang ato daing arugalila. Wo burgungeli
2: eh ni melas foi wala tulle ya
0: ya
2: ya aju wo keren
3: wo ya
2: ta wo keren dara ka din so sikaba
0: ni kelamba
2: kelle jami
3: eh kelami
0: so wa ka tu sinkela
3: itingal itim mute ngatara
2: eh mutia wala
3: egel
2: ay bendelimber
3: kuiza gonga
2: auja
3: ay si bonga bi
2: to
0: si gonga
3: ah manzi kusia bomba
0: kusia ke bara
3: ya mongwe na wo dolfa ay bendelim
0: gela ka kireka
3: so gas kana sakai diba
0: eh
3: ye ka dran kibas nitet kai diba lon wo ntonkel
0: eh la le ngai nye kilma surge
3: kilma kan surge ke lakin ni
0: eh nyangi
3: na is gal tare nga sungi
0: eh la kusia
3: ay bendelim ka kire bomba tabumbeng tabumbeng
0: badba
3: ina me lan tabumbeng
0: lo lo akomba eh unas kando na tawal wo burgule ko
3: ya burgule nin ko
0: eh
3: ay do mi be na ko
2: eh eji waren ko re sa denja
3: kawala
2: eh
3: kamin kani arabu se ko ya den ha
2: eh
3: nan sare ko indere nduti ngal ro re nduti ngi
2: dem bogui la gal kan sa so apa ya bas ko ya den ja baran na di kuro
3: en si wa alang jena so kwa burgusi asan ya ba
2: eh
3: ay lo di anke ngutu ngake le bas kal gasimbi na makel na kerino ungo
2: eh
3: na ma idi ngui
2: aywa kalat na koma
3: na galim beral kilul itin si jumel
2: eh
3: al kwela langin dombre si tu le ardem pia
2: e dengerin kwela sang age aben
3: e kwela sang age niebo wa
2: e
3: wa
2: warangin sin kwa urke ni gana sin belanga
3: al den dio otanga sa songa si mobility
2: eh
3: ne mayidi ngino unginas ogoro pori dia la bakwela alamba alamba alamba alamba jofo dengi
2: e denga rin kangin jali ki ngaza wairi
3: ay balba
2: ay kona kago
3: ya ay na kona kago aji burgu
4: naam
3: naji jaila
4: eh
3: ya kai kikela tuzing
4: eh bago
3: kul kela
2: gina jan duto ko
4: yang
3: bongwe na dolfa na tolla
4: da na tolla uo bongwe na uo dolfa
3: tabumbe
4: ay mede banka kira ma jaw
3: ko si askam
4: ay tabu si bosi na
3: eh
4: kama sande ne ngi mampiri yo do imbote ne la so king kang itin wara po do imbowi ne
3: eh
4: na bat boten do ngela
3: sa gina pare te kana gina wal bat bo bo tirri yo
4: ba ay bat ko ron
3: gina tolla mbe di mbogu na sa so ngupui
4: kang gis ko ron gis basi bat daban na anu na kia na gis basi ngi duire yele debbe mang bat na na me wal bas al bas bogu tara sa mang
2: ah ye si bogu ngira do si pege le sa ba kal do la ki na ro ngere kanya
3: eh
2: hay wo burba itin ani ayel barnes do ka bi
0: ye gel to
2: sa bi ya u ngi na na range
3: I saw it.
2: Eh
4: nay bong nak mari aji eh ani itola
2: na
4: egal gal ding abogal kuro ai kasake ngwase ani tiktok ketok ja
2: tolei
4: eh
3: kusias geba etolle dai mundo tabe ngena
0: tabe ngena
3: aba

0: gal nama kiyal nado kurgulungo nama kwel asal lompi kwasi risin
1: ne di menega tabon di obaye din kitaben urgani kan do kana gine nan bela en kelami al kitab dike na kitab mugaddas kariye al kwel
0: kwela
1: al gal ki giren tir kabal kel amal ki timbela di kela sesi tingut kawa na nama jingwa indumbar
0: na kasan yalan kolli
1: indumbar kitab mugaddas bat al kwela lan yisi bat dombaran ti ya kana na tonke
2: lela domi
0: ina bela domi kasan je na ki en kongdo
2: lolo aba inangi jar na ka ki aga tar sukulya bat dombara ngara na iya
0: to la kaga lina minye ya lu in long san terika na dan dio dan dio dar ngala dan dar wuci
2: mai di mai di dombara kali
0: otanga ke lesi ki en surki
1: yes o gas ki mbele
3: se pat mbele ni ai na mai ni ko ala kani e una gene urgulo
2: aba aba arige le ji wo mulo
3: ne ki ba sesi bas kumel
2: aba le ni
0: aba ji ngo ke la mel ni ngo
3: ki kumel si lo mbe a ro po ni
1: na ka so do to kala bal ko au na izna ngal dige e na do ngembele se kristian
2: ya asoi
0: na ka orre ko kul lo mbi se sale ngau alan kela na ikira na jiwi ngan dora kayin san ngun se ngaki wi
3: e se
0: ine ka ba ye al in kristian ye ye lo mbi ba sa kayin na risin tetebe wala wala lo mbi den kwasi kera azrisin balmen torisi
3: mainan inne kilma inne simu ya sallon pisi osoka gal nama liya kai ngana arden ka wala sadi su so simu ya bas osoka
1: in aldisian simu se bat in le vasen ki asor gi
3: in
1: bele ma ibergel
0: mel nas asoka simu
1: ayo ko
3: ay yelo
1: ye
3: ay longo burgo la
2: dal ma ga misaldi jaldi ji jaldi
3: ay ko gisal
2: di ina sa de soage e
0: alki do alki asal lom fi dengi risin
3: oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o

0: Asoy
1: ba yayi duwo kera ke ba san ki yesi duwo ka ba dai lom fi sinas aso kamin ki kai mu to lenga ki kai ngu tenga na na makwel alanko ina dogel na dai ndombre si kawli na kagil al ye ndombre si na abranin kriya abranin kriya na ma deng sangal togle kagil na deng aya digle na manin ko na aya ongale karing Aliye ke ine lomfi na kagil gal nais arden ba na kagil ye lomfi kingasi aygis rsing na aygis beleng alanki aika idi na lomfi ken dombrendio ye tette begis rsing kingasi ay arden gis bana ko naskel kam na magal kelia na kari to tokulo
2: ke borai ay ne kilo kare
3: ya
2: ko a digle na man kwa lompi alwar si kain banga siri singo na kiken domunga kwa toya ki koranga kergel songa asa krisingo kain abanga si na kiken domunga kwa toyang ki koranga songa aule na intile kin sogale asoga kinge jagingi le aisa kiden kwen risingo Aljei neyesi miro donga ya. Aljei dok na kiden dora delti en. Aljei neyei al kiden dora rumming tu leke. Nankil manti yingin jarrike. Nanyel odanga nyet bawa. Kiden bele na kiken kuru. Elati le aljei na kiden sur ti ying sipya. Nes kwasi kien ku senga faso. Na nyanga na ongo dembang kuri nging suru iriring. Nama ille enga al melegang nyeding dieng idi. Na dem mirot

0: alkille songay min menanga idi
1: ene belenga kakire
0: ene
1: na jammail
0: kakire ge ene ma kongina nana kinsi tok tok juru ngales kagilia
1: eh
0: lumpi ay kwai
1: esa min todi esa min tori resum
0: esa resum
1: abangasi
0: keng abangasi ki keng tomo nga kwa koya na ki aheto ya ki koranga
1: songa na kirkir
0: koranga songa nengol mbal ki dorotok sirijo ki koranga songa adi ki yengai adi ki kweng borai adi ki kan borai na ma risin ki na kul ala ki na la joba ay la tamaro yo ngi nenga ngi ha ki na la jobu juru kel inen jawngi ha lulin gelu ngasa inengi ki la no nyet
1: koranga ki
0: koranga songa na intile na ngayngi na peyngi na skei na risin idi na aningi la tille kel kammi batara sanga ay inzi kagil kayngi naze kay na risin intile
1: lom fi na min tori kenga nas kay mbanga si risin ngo ki mirsalan dora ki koranga sunga marang asado mas kay na risin
0: egel kangi hi
1: ene na maye na jinjwa na hekin si do kela na risin ene ngwa wat al kena risin lo digan asa kiel nengiz risin marang kilori ang de nga rakerengel la e ko kulle de nga rakerengel en kase al lom fi ne sirisi ngoy lole taka de nga ran karamba ile ba kil kil lom fi kan ki kute ngan ire le bizin kiu marang abay long na kil lom fi rumingas kamba na maningas kamba al jaru nga kansur de nga raken kembele nga ran karamba lori en matgin duodik el nes domon fago ire dog matin bele na mara gollo ni na al mirsali wala nina len gwalle tori kim mirsala so ngwanji koran risin na dog kela na risin nina al asa yeyi ne ki domburen dio kumong inse do na ardenga do lay lon al yeyi ne skenes risin al yeyi na ne skinga simbele kwa
0: ene jingo do kirinjawi lobi e kainsi na risin marra kam belenga au kain erbedin beleke na lobi beleke
1: na ingeli algiskaine min kikawngelsa
0: inama den taray erbedele nema pejpejum umbelta
1: eh
0: nangi jundi alan so mari ngo balan war war
1: alan al kadilenja
0: egen ne doral do aussi na doral do aussi mara en doradik nema doray lena solom sikke na sitariki
1: kana matuga onyerwa
0: ji nema jam en doray solom giri nyaal ke kindi gwalul lay
1: nangal du say
0: nang sikiyake in nema digi awule nema skilo eridik elane sin kwa ay aljo lolo ajoba jo ajoba
2: nere kiyene dinarede
0: ine
2: di
0: surji di surjimo
1: eh
0: ya adiyo la tulay wala di adiyo wa tulay nema ijegil al tulay mu dingere mba al kilom ping eren
1: tulay
0: tulay ile ba dingere tulay nan kuldele nya tulay aba eladik jittiyaza embelen jojo bas injol ngala shitan nas bele
1: ya laiba
0: marra ki al dom borse ka kan sikol kay ngi sis kam yalan kala tarana spir jenga ki we ngay ne ye ngas kal ngaba ba ki en karaba nyet kabi na lumpi ku kal gele al lumpi jalem pia
1: adi tulle nan ingama le pia
0: adi jitina
1: ma ngama lumpi pia
0: en no ma tan
1: lumpi ye jitisi ya pia
0: api ma pele ye ndom
1: pia lumpi tori jitisi pia adi
0: ko ye jitisi pia jisi pia gele na janga ba
1: ay pia ba
0: egel inama
1: wala otan tulle gal nyet do ngay njaba
0: ne gal ko ay al do ngi za lumpi ya al do ngi za gona lumpi sikil ma ke batara do ngi aske ba
1: ege na jima jaramba en ki kalun sa joyngi si
0: ege na ndenta
1: korre ko joyngi si kalnga sa
3: na kase ke dogal be longe aba warren joyngi la ke ba kase ke ngis longe ina aba ande mbele la se al kwa mang ye lompi wala do se zaungel ba
0: net
3: aba tori en kiral ke yimang aba ke la ba longki kay ngu wala do al kay
0: na ka be ngi ko biram day ngu ba nyedil ngi ngi ko nyering
3: ege
0: de yeri na dok yana kwa
3: de net lege
1: ati ki kwa al kerebel de kwa ge al isang kwa ge na en kanal biram
3: dinga bay
1: ati kingal musangage nan bira ndiye mbay ati kwa kidgal masikari kulija nan dogi kangal bira ndiye mbay mara yenna ma inkare le peket indo musa ni ngualai ba ene no yeri ke nan yegi koma uke kwa ngusi putton nan man makoya san iri zata kagiya in yelai ki ine kai muwa ki do kai muwa diyo ke
3: baba
1: egel
3: kai muwa diyo pisinge yide
0: perje
3: jago
0: aso perje enna ma yeyi esa minwar kain wong asi rising
1: rising o
0: nse ke ine rising mara nse ke kien dogolang ereng rising ona ke kien doma kwa gi imbelezi giosa beremzi lompia zikwa al jurone la jole surwal kes coming ar rising o ba
1: rising o
0: again
3: ba kwasi
1: na dogi doctor do kanzi use zido ki yenga
0: rising again me ke la ambia le ne menel inneng
1: majra men tabunjo ile low kenas mosot ka ali imbeleng asa a soga kari kwale kwasi keden kwendora risingo e jone se lelo jijel
0: awule na men kwa e aisa ke soga kari kwale kiden kwe risingo ne yesi al jundi ne miro nyedin den donake miro nyet den donake na al yei ne kide ne kikie del disi kawe
1: aso
2: dengwezado
3: ndi manyar mani ndi ari na jona jigre ye ine wo baladen ko empal do ke ri del dino ani la
0: e gel nenni
1: na gel do ye
0: na ye dengwe
3: kwa ine la ngala kwa ni ting
0: gan dengwe kwa kana do impa al tokkan ay la ka jigila le jigila
1: aba ye si jigila aba ka jigila ba do impa si
0: jigila al tokkan
1: na lori anga limbeleng
2: demba do kwa
1: duile baale ala nga jobay le kudu
2: ndo kwa do baale le kwa
1: kin kin mirsal kuli ndo dilla kena wuma na tolla mirsal ke nyet al gele nas kandul nas adya ke imba dilla elna na ile bele si kwa
2: alka
1: ki baad go tokka
2: idi ne ba do
1: na abay ka jigila lo ba si jigila
3: lolo
1: na duala ke balam baale je ille kudu ndo
3: ille denko
1: akiba ndu kezu kuzurin kuro futoy nenal ina majram ben ardempia alye ye ye mirut kul den donga kay
0: ina moza ye ina moza lilla nyanga nas udu udu kurulelina na asuyel baye na resensi ajol ba kaba koreo san kwasa kin kawla jaran ila lo aloti alka ang lumpi ki ngongan ki nga bang nan irse ye kaba kurbon
1: do baye illo le kesa kan
0: egel ine ki me kin kimbele nga gena resimo na marra jegila la
1: atigila ba
0: egel ye ne men kwa ay san kiden kwen dora yesi bagila ali yesi bagila ali ye demba ne ngal auto ko
1: ne bi ma jara mayna ka wel tolla asan ina do mon kago al kis in kalon al yey na lomfi oto kul dong aja nangal miro de si dong aja nang kuringi miro jahato dok al yey na e undul al kwasi timbil jawri ti
3: wayngiti
1: na wayngiti al kwasi timbil ja
3: badba
1: na oto gore kwasi kinga na skane bi elo ngasan indo mon si ay ka ko kin kwasi
0: bele bele ke kirei
1: na kalngas dok na yendo kaminga ki udo al wayngiti jato
2: ma kan elonye gut fali kan jalung eri na ja eri duwa si eri si long na ya pya ba in sunga tarai marang kwadi ka ina si long na pya lama marali eri kirvi marang zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkin ke ki bele kel kami marang ki ja ka ela kir kulela
1: namaz duwa sang injwa al bel na ba
2: na bagil ila se ji jalung jenne jawli
1: na jawli
2: na isu jawli na ujana jagil na dok ritola butwa sama jambay la ira se ji dele songam butwa jang mungi nan yai banese
3: ji aba jongona jagila dok te dalindi
1: e
3: aba ki joro aba gerninga
1: e
3: inakin domborenal kwa kenes gut kare e kasa gerin ay domboren kwa gena dinu in kalngiti aliens wa taras kanne na kai kwa na kai kai ay domboren kwa gena so koron kanne kaka sam mosot ana sel domboren si nu irian dol aluna ken kwa gis do nu in kalon le ken kwa taras kan
1: na ji ma jaram ben atigis ki ngasi pie ngawe indu al kenes tarifi albedien koy ne ki kilo otanga sikel
3: na el
1: lomfi ine wori glay
3: lolo
1: ala lomfi dozi en viena jisi na otto kwa dinga ke ne min jawil kagul na kwa dinga ke nge ne kulunga kawe na kwasi kabi ele du balamba dayen koy
0: lolo
1: lomfi ke otake le kulum balam bon me ki ngaini
3: lolo
1: imbere yo kwani ine kasebe zi lomfi wori galay ba tabunje
4: ele lole kal gisirti irsingo atawan ke akwal kula kawe na osanga kawe na ki ngi bowi kira osanga yeng namo ki ding juru kawe Nanti yang jiru kalian sekarang, berang inang. Lagi malang, kengual asal yang aling di kawi yang sekarang.
1: Ikan mana yang kau malang kira asal? Alat lompi kira asal yang sini selesai.
4: Baru malay.
3: Dah begel.
4: Ayo.
1: Ia berapa kena?
3: Alat lompi dua harga bawa dua sini.
1: Ambo.
3: Egel.
1: Egel.
2: Kan awal log itu ringuat. Kain kiljam benda yang orang kuasi. Yani al mungkin irti mula ele lain baru ye. Atau lah wala kini wala ayangan ini sekali.
1: Atau lah kembali juga.
3: Ayangan kari.
2: Ayangan kari. Nampingi la tille. Ati ella uo madin den dombere ye kian ane se kian ane badal kian utonga eneng kian baju mel na burjumel kajau. Kikin ayangan ni nak kembali lombi den dilo balat kalis palang ay balang giskin.
3: Palang giskin.
1: Egal itu lah.
3: Egal beleng am manakan ini nak.
1: Tola.
2: Ina
1: kan yang dok ini beledi sekali. Yang yendi yang juru leng kawit ya. Kian gua lu esis kiri kulit ya ala kemungeli ba.
2: Lala. Egal boleh senyang ting agi. Kikin ayangan kul. Bad lombi bad kalis kim kiasi bad kim juma yang kumel uo madin den doran sabak kela
1: kela sedo jundi kela sedo jundi al kain yokin al kan na sub na sebanga kela kila lul al burunde
2: na ba wala lang inwae kornga kang kuaso nga kain uto mabule torik zaina uo muzam burun kuwa Allah full kuwa buru kain maranyenga lombi le seje kain na lombi seng isi kian urugal dengi lombi kapa ela na narang kien wat longa kela sa yeng kame kitaranga jigele kang kapas kela
1: kien bolas kela mi
2: na narang na sloker nya marang kida mboru kien ayangan ya kien kapa tiriri na lombi seng jam ngal baye nus jumel marang magol lai lombi kien ayangan kul
3: ya kan demper ya kai na lol ela lo ela ji jonga al den dio jonga na yesi teri jau Saren ba ele lo si kuili wol ga ba ele lo su ngel.
2: Egen la ka ba ele sta ngam nye. Ka ba ka mo wala ngi le ago e kiki ngaye nga kul ka ji insani ngoy wala ka ji do ngor do. Dimba le tori ina jawa ka ba tlo mbi zina mas kul yom ki ndora to biruru aldi. Ne kele za amba ma to alan dora ke regin nes wo si ke uru aldi.
0: Egen se se.
3: Ele kan de se ye.
0: Ele se. Ah juru juru ina wori nga. Ka ngi ne juru wori nga ne duo may nang aljue la san dom pisi jum. Den taski lomping do jaro
2: kati
0: kati ke na ba nga ko ba so mon si jungal de lompi si jungal
1: na la ele dok jondi
0: egen ne
1: kati dok
2: ye lombi do ba ne ba ben ben nga de ade mo ma si jung
0: egen ne
1: do la kati ni e alka sena el baye asal lompi si ko do mbele teri a na eskela amina oel na ki duo mbele na mes il londok ele duo mbele al duile long ni nal duo ker si duin taski lompi nga wetia san kila bele awo
0: en dok de gi mang marra annan kiki yelon pika se kelman diolon annan udo jumo na jawli ba
1: eh
0: na den sejwa
1: eh
2: ne yesi
0: sejeya
1: eh
0: baisin kel ami marra ne duwe mbelen jato na lompi ru manke ne inni
1: eh
0: abaki o madon dorai ba la jumo ba kangali ngi
1: na homa kangali ga do mbelen kan nan duen tarde ke jan di dio ke ne di pal ka dok se hala helba
0: ne gal inga kelu ba dok den ko enni wasan kwa Dwimba isa jado lompin jige ngale jarang. Demba nga skwa ba.
1: Ka alunzu.
0: Alba duingu. Asa alumba.
1: Asa alumba.
0: Aisunguro.
2: Aisunguro.
0: Ege na ji ora duwa jinsi na jami aisa ngrang. Ila nama jenta ray na lompi karakiri na ingbeleng. Aune rangel. Nama jie se jen.
2: Yani ati lompi nama kena ma loki. Kulba lomi nga min tor dem baru ina mong. Ala ila nasa dien di ma pali.
0: Balo udeling.
2: Baki ena lo.
0: E na inela nkwa aba kuldi nga. Dwin dora kundie. Illa several other din nan kwa ba kuldinga duin dora kundie na kusenga kawe kai nga zazan kuldinga adden a na kaltia na skabe na kawe na sun kingudo nyet kingkul min todik
2: illa li ay tag la skai na skio go barang kang erge na hatta kin
1: ota sunga kin a kanu ba long ya ni
2: na nan sunga na ko njaran na nan sunga ko la hadila ndo jur bas kai bas
1: eh kainzi
0: eh tarai
1: kainzi kainzi a bele dayin won tongin songa simwe a nama ine ingwa yekinzi asalong jinwale kiyo na somo sot kono membe kinzi asalong firisimo
0: nyang kay ngonga asa min kaole min adamle kabas dorisimo al innenja min ding ken dogolale al dembare sipui habilisi do kabas risimo keri ne jidi ngujinengel nakai abat wajida jegi ba al ku seke ne urrejan alanja na alpia na dog in ko jizela ayle urral ngi kawe nya inela bari singa ki kul dinga ki mbianga ki len min ela
2: na ela na
0: ibrahim le fago ding na maye neski ken dogolan age na man kele kele na ngi ne musa le kin kin ken yen kin basin risin basin risin basin risin musa zido ko zin ko al jawngel ki ngala jarang alkarnes amming na embel alkar oto ngal ngirso di mbara illa ki dini gisi jiki do mbere jirto ne gidi inela na mari singa na maye na jegila ne kul dian ko albas risingo bakay ko lalang hadir kagile ini ini na ma ngal yolompi marra al de mbere si si akeli ba na maye ko na ka duldin ko si asanki de su de ki den sur el ki den jalon nin ki en kay na na perjenga ki la ini ala nya docteur bu ni mbere ko ye kage ken duldi a de ala balpi alan den durakel in kul joyin ngui
1: asoi asoi musunga tagatina asoi ne magal gis ine embreng a king al den donga surung ereja alayilla en kwa asa kwasi sawa kri kwale ke den kwendora el nasri singo nansi paso nan kien ko singa ba ne magal al kisi aja den donga surung ere
3: asoi
0: yei ila den kwesi na ko ne kotio
3: na bagi kwa
0: na kotio na
2: ye kona
0: al melegale swa idige na dele swa azam amado sei ali fikeli kam melenga kainos na zesi na rile fi kudus kudus
1: kudus
0: egel
1: teya teya
0: teya teya egel na ila na yei ne diele ka kirei yegene ngazi dok makiden dora kawe
1: ile si jundi atiye ki daldi nga dok insi kalong al melegale so ka kirekan nam meleg idinge esen kinga si tari esen kinga jano ka lomfisi songas aswami a al ken kerek nes kinga si rising a daying a won tongle a ka kelma songa si moy idinga otan ki security na dite nga bodu on asin iwa
2: lomfisi duwa jigi lul na to jones aso jamin ba ite yani elegi esike ngan jawi ba kila zeki ngazi pilo
1: kise kise ite ba marangelie asar kilori galle tori inzikanga allon pc kitin sikang algie se kwesan asokwa
2: lombiti neske ba sa yesi asoga
0: tebe tebe no leji yanke
3: ba bambe ba malba jaba ba elongi se asanga
2: yesi asanga asojo
0: ka asol kuri da wingi da zo
1: ka asoges amin na ma wel asan wori jum a neski jum age nas lomfisi asokwa aliye ke neski ngersing na mang asanden sokle do skine
0: zo domi
2: asoy ba jawel kuri wori ko kingdom to lenga kin aise jawli wo asoges kamin sunga alang au ne jido king ungo to lenga ja daingore kwang daingore kwa si ne kilo jawli wo baskine skilo ngersing alan si idine jinjwa kwa si kilo ko imarambele kera la kame banase kuni ga na lokale wo jigel wo na dok daingore kwa si jegil neste ya le jela ki king kona na din ko en kona isamongo Namaskar Kaiti.
1: Namaskar Kaiti.
3: Namaskar Kaiti. Namaskar Kaiti. Namaskar Kaiti. Namaskar Kaiti. Namaskar Kaiti. Namaskar Kaiti. Namaskar Kaiti. Namaskar Kaiti.
0: Namaskar

Queen ala do ki kilma simoy 2015 na ka kilma ki zonga simoy tina kundi no kun na lom vende mbele krizing ili na ki ari keres ka madini lan ka bay lan kenes kumo na lom vezes to le kiwi na kay kilma lom vezi ada yue na ma chonga ndi kwe ngana ma yom is dan kwe lom vezi kanyiri ila ba jameli ili na ki inkay ala ngezi kwe ngi na ili inkay ala ngi kale gis beleng dakke bela queen ala nas kalung na ka duin zuringi kilmazo simuya dando kalung ni queen ala kidan bele kirzing na makawalang enne bele ka gilala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na may kwada in beledi al kwala ndele ka gil in belele ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya tokin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kainin wole aininka na kainkin mazi aizin kwalang in beleji bagi fial na den dine jamel gizeng makwata in kalong lombine beleng alang kui el na bulo kui elning na ronga elal na dawlongo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tongala fedi ba idigna na du wing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawala kuro na makayingo tan nas kelkam.

pela la queen ala keingo adeng le beladi kirgel ka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi beleng alim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au keing tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakin tong adut afeba tong inga afeba lumpi mala kwerde ngai kwa imbelele kasana ada ngai kalung imbele kwerde ngai kwa kwerde ngai kwa tonga okay tondik nyoke ilamin dawlo ngai ele ba fe ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na ire bidul ba fe di dinga ga tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na na mai imbele lumpi kwerde ngai kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simbele imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi no kwa zingi kwa alkwa di ga kengi lal ezi kwenye bai galina tongila la anake anning uroji to nyati ndibule wala ayeri bule kwa le kengale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lombi ze baza fiba balam vize songa kwel idi na lombi ze kwel na loka kire deng anai la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule ada ngin kalong anning udan jitti mo dawlo akin jettin dele na longo jitti o kin jettin dele den tole dio dawlo on tole na dawon tole kidal undilu jitti mo kelel ki wazu bulili idi na kiya di kwel na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea ada ngin dio ke in dora e kiti o nyetti ni kidile bulle al lombi al ke na ka wada ngin alang uling izi ada ngin along tong ka kire baton lay ala den kilma nyettindi lombeji koyni na gide nyoron nyettindi lombeji koyni na kwa kuda kuljiti o koy lakin yaina kwa ba ka khala da lombeji baza na wonai dorai da yal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa ji tabon duri ba irina kayin alakin lodi kole songa kayin na kire kul kwa nyettindi lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabu aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kana maka ni jijiti ko ene kana neke disudo ajiti ko kamena ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kayin tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke laban ele din kalon anin kinu ran nyatti de ele ne ura git in lombe de baba ko ba wala de ngari nga kurel ba balombe zi so akwel anin kwa ke jiti ko e balombe zi so akwel ani kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo kilala irringa na kuingla dawlo ngo killer bar ilongi na jittimo kilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi yi inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo kilala indanze bule albakul toki nama yegi zingwa e denyamelis lombi udo akul kwa zingwa jittimo ngan ni bule min kwale nang erbedle na kayzurngale na kayen darunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingina engis kwa adan tonga adan kirkel ing ne kwa adan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwiniu kilallo mbizi karikulu duwa ke balang ing kwa allo mbizi lombinde ndora inzi basfian ne ngi udon ke ngitu nyatindi bulen benne lombizi kwengi ki kankel man nyatindi na kainte bungole inka e ale illeke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idina e kurogi ini na dugin wi den kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalong annen dawlo ngakin ele wala ronga kin ele elingi baw ba numa ronga kin na dawlo ngakin di elo mbi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng annibulul kinga

ne ma wala zin inwa albene zin bela zi kano na zin kalung kain kil male tabung kaina kain jurung wala inu sanga dinga kwa dinga dalwa kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawena na lo dikwale kangudo kwing ala na kwing kina kilala lombi ndora beya keringa banguba bando zi kartuma tulile birgo na erba zin ba erba jal fiedu njang kwa zin bal fie kwa bang kikyong jitio king kul kyo kare imba ba na king kilom vinde lom vinde na kwengi na egi idine egi kyo war kwengi kide ndora baza anka ba anin jitio ki kuling anin ge ala bas kawe na jarwa ki bas kawe na di erbe za da ge dio kelman dio le imbeleng indora ne ura jitio ki bulele al baza la ki baza anka ba ki kan baza anka ba idine lom vinde mbele engis kwa lom vinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela keba denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udajito kulga za zere jalena hinde mbaz nje dem bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon song ngandi

kwake ya tulela ish Shadrach na Meshach na Abednego liani asaso kiso Israel ndo walang jitinyingi kwa sunga sivaski durukriye nizbabile kare kiso wale babile nga bakuri asako na nabokas nasr kia na madabinsa na mapari ptumu na ilong inaduo pina wakwanto kuna saka si ema nga alande yansa na minsubung kela Daniel na mauni nga nangila marangkembal nga iskin Shadrach na Maisha na Abednego na masubung kele liya na maaba kurindo mandungo ila nain kwa alam ki kurumabong ni amumarlingang kwa lakilbami nuduit na ki kurumabong ba bang ikuduli kabihal alaling albamurde nga kaldun kwa namanyik ki kurumakumul marang Shadrach na Maisha na Abednego na makaringi asang salam siku

kong may long inalong bihing kwe pero masya nga diterifya siyadra may siya na abdang ko buro na bela yun kwa ito namara din ang utuli kima le kurul apa kursi na kiyang kwa si nga sabat prije nga ala ipu si kagile pulo nama boda kitsisu ala nga nga si kong ala kiwul marang nga si yulinga na tubong nilu tadok aswa wa na udong mang dokti ala apa wa apa kuri na bawa si nasr na masyadrak na maishak na abdango na abdangong long fisik kuri na bagi fiya na mas ibrani na long fisik tina long fiinas kim kwa isi relengang ulule ilofo butfale yang si kalia baba ala surusi kiriwe na kote nga nang kuwasi kawe marang isi kaliba asa kurugit ki alang suru na kuwasi ki ulu jahannam su ud kwa kwanin kay nga la relengang ulule kabie kwanin kay nga la abakuri udung diyojangila kya nga sa kikwa isi yoko rim belishasir le ya nama buru babele abakuri belishasir kurintiyo ina makisobdi suwa pafiana tubunga na sagala na kwa firinga sunga si amanga anang kiensa nama bagi kawal abakuri nama ki kienso la jama kami na kira kami nama kumuna kawule sedin nama dale duondonga longala narima kitfi asa duoto doga lomba kwa namanya drikungul awa kurisi nama kilitio nama kumo kilinga nama nkwa sanyida kwa na kwa rea la nyet gisbel nina madogi nkwa duwit nataka kinrima siyari dempia na isfali kama ngisi otasungani kwa rea la nama nyet kele maran nama kutungunasa ngisi kitrima mbele kawliyal lea ya mariam nama ama kurile era nasi nkwa jilo kile ajawa na kilmafu ya gemba din kurile israel dungodike nas den u nas din u kidru era yesi daniel kriya nas lomfin kuke ya fale kisin kene man oro ailon yesi namas kwa asan ye namas kwa asan daniel sikela alwa daniel era ama kuri basi ya siin kwa kele minas jilo mfin kuro nirinja inu nas umo yalo ama kisikini nama mbele ya wali kaba njiti yota pile nga sunga ani dani nama kuri siin jawi kiin ota di surisit jundi wala kaluo kersi jani marankana wasi nga wakuri siki nirima awali lomfi ye jiti nsi urel ale diin kilmeleke ili nga raji kila kiin mwono kijaba ala nam fiin tolle kai yin mo dok sana ma sibi ya ala kidab na ki fidda na ki naz na ki kuruma na ki donga kawe ala ye lo ala ye ba na bele kira me ba na rito doga fi ba aba kure na mas dane zi kila ama ni ala ye risinga na sin kwa na ma kintare na kusira mua nga aja lom fi jizi kinri man domong ela man na man na tagayel ofersin inren na may long long fiin beleng din kurimin sa wapawul alang kangare na made na pare si kanya ki lul danile mbele na made lole ena na mamade nga na pare si nga kere na abakuri belisha sersi kaungi na made yung kurin kabe na kangare daniel nasri mfale di ala dale longala gutfale duwong kilmang kurin bang nyesi nyuke fya na duwek nas lombi inko ke bansi mea pawaw gud kwa haba kuri kalila fya ni ala rem si jagila kya nga sa haba kuri si bele vali ala dale rem yanga ikarimi bele aylon murun tong le daniel ala makenga le kera liani ala farisa liani ala farisa nga buru babi sikabe Daniel bas ayanga songa kia nama longfi si ki ayanga wayanga taman abidem fiya longfi nama isi barkang songa ini Darius ala baru faris liya wakuri anga nama Daniel si tubungang nasagalan tubuh fiya ikum nama sagala kirna si kilmang pukka fiya nama inkuingi ala

wende ngwaja marra yondik anay ina kwaba in marra yondik anay ina kwaba ingwe khalas alan salle ngata emba wala adana jawla ba den waja ile ale waja na marra e erite birti kana tabun jawran erite birta bu inja kurokin lambi kurade kike ne iking ini na manding anay dual waja ni adan iri jawla fidi kurondi na iri jawla aninge diktora ingwe ingwe adana jawla ba marra amal lombinzi anay don anay lombinzi kurokalong bazin inkalong e lombi ere ka bazin lombinzi kurombi erbet ire bazin lombinzi kurombia wala waja nga kire ka bazin lombinzi kurombial irina inzani ngwezi re lombi na tewa na erbet rok lombi na tewa na ilalba tewa ili kiwozi egi den etewa kuron songa sk adang ayi waja nga kilal inzani ngwezi waja we adang e kurombia inani ayri nama o ayngo nisken kariwa karaboba nasterni marikelkam namakaingo nas kengis kariwawa.

lombe a soket amin a soket amin ingina kena na nasken kari kwakis amin nama in ari imbeleng lombe kiozi ingi tariho alkendo wala kang azan kuro kai na kuro dayin dele undulo nama ada inkalong anni udonga song nga kileke toka chowane anni bule ada inkalong anni ari ina maradaba ila ila kwazi ter delegi kai adan edi kilmale kai adan inkalong lombe e alke na lombe e kuro diling ini adan makaki la nyettinde adan kando na ningi fuwan ken karal kay adan kalung fuwa kila kiyodi idin jika bayle ngana fiya maralom bi kurobin ini adan kila makaki lal kay nedele karal kandel nas kando na una to kya kila lero kumbi bululi adan dele kando adan nyettinde le kando idine kuro kila e kurenyo o ay ni ba kuro ka kire kila almin de bedele undro kila gi ini adan dele kando ide di kene beleng idina lombe e kinozi ingeteriyo alan kendo kala kenna kendo kala ya alkena arkila kenga da oyi ari di

0: Eso que por ahí nada que por falta de la hora con quien ya en Kergel quise que me hicimos este en Sogledo alan que el nacago hay mendel en cuaquitalia en Burundi le tibay naman cuaquitalia en acuayo ale que en quise naman cuaquitalia en Burundi ale que en quise don hay que ni arias can alan que quiere ban ne quitalia en da en Burundi que en India lo quise lo empecé escolar con ne que curmas causa un adoc alan que si el nesker era un niñet tendiendo a que ni kwa kital do wajana ge lompile ko la ko alangis dawapia kwa kital ye na do a jirgon wale ken ono lompi puro ne kital ki ngas da ngore sa diro ge ones lompi ko le pia na kital do ye na long aisa sa puto ke nes lompi nyoke bia eten so le na maro wale na kela lan kete ngal ba ke rekundul bel na bari bar nga tarasindi e la wona kel dio ko ngina lombal ki kanas bele kalum lolo bi nga en ken so nga die le ken asambel na pagol dale kwa nyettin na doto birken inan na le kital de kitie asan kat ko na alan kuilo asan bar ngale kago lo bilo al ken kike nye an kergel alan giski nga si lo idle dara pia le ten sokle kiye na ku sengale nan kai kilom bin ken kuro na kilom bin ken ngora elo na kigal aribe arial ke na kaw wal gal bambe bamal kabum inkwela manin ken ko na lombin ko na sibit ge na inkwela lombin ko na tabun kai namale aka yamba benan kam a belna barine sir memba nyetti mbanga duobi dualke kedik namado wela lainwa eten sokle soksimoy sa songa ela una e mera makayni nan iyan akayni sa songa dok kise nas orren den ayam gen nas orren den sor masa songa kay kwa kital elengale kin al iyan ge wargal mera may kelma ame in kam ma kelan ka gonas kwasi ku wasi kago allo al kense age urgani di en kirsen wa elong ya na pakat moro akel mas ke imbol gara no pakat se jinga kin deliba awa ngwa de kele na kagule ten sokle ai na mama ni sa ke na sa kuma ba a nama ge yese dol pakawi ai na ga ye pago na binga si don ai ni aso ke borai ye meram jago na kwa don ajeni
1: aso ke borai a ore kwa kilma gi simo yoto na ki ginka ari sangalan kwa kul kusen karban to kela ene alan radio summer alan kelna iting ruka na dan ru awna kulle en alan giele ki baj fago
0: so e bat ki barai na ki bar batai bat na ela bale baj ela sal ye ne ji santin le joa ye ne ki den dor kan nan de bor kan ki baj se ay ni gomale te ye ne ki makke ngale inan sa so ngai imbele jagil aliyana ki inkamen bele bele ki apan kwasan ki e andale kauli e ase abakingo walgal meran se abakingo mane ba bele drengel alan ki ngasi kil mazi mopi aliyana ur kadi ngwa albagil avan som se za kwana ki avon kani ete kwase kil mazi mopi ana abokanyal merama ete jigire dio samarin dio alkana kirten dok bele al kirten namado ki e andale kirten e namado ki namado merami ela una imbele ki enkela Dios aso si moge bara ille abaski esi duska na esi putua ke ba ulgal yesi ke muto atare aska ba kina mayena kerre kawiti kiel kwa ke akan kisense kiso nga kaya mara ke gabale gori kien kela ne na kien tara garin nas wori kawla na aso ke sabi meram ete ki namado guye inal ba kerre kundu na kirsing namaka se bas long iting asa e asa ke muto ha song song as kerin kunne na bat iting au sing as ka bola de tari to le de pia bat iting tawas kal de bay ari lo na tonken arang bala ke osral kwa osra ka me kidem bile alan sa bay taman meran na minke e ba osran amai na na minke ke tari ng osran sabba e pakkat no sa jawe te ban jukuro sa ha song ke e ina men kamen ki ete batal meran minam puto kirel osran sabba ki alkuwa ke akan ki ba karakar kan kanje ki usaran songa ne Allah ke ba sabari sambaru kanni sabari ko ambaru le kanni na meram ki usaran kundi na ka aina ki ilore se ainin sukuren ka meram se wala tawa ai sen kaldo ija ko nes jo
1: ki barkai sunga meram don gi anni lot na bang aris angalan meram kul kusen karakai mi na lonfile dok don ay regel meram kul alan kusen karakai ni na aris angalan mawle si kuruini alan den tong si tabun si je wala ken den orren kwasi alan si tabun je kirai
0: e gena bonga se donga sin jago ba dog
1: dog donga sin ago
0: aba kadar masaba to kendel wala
1: ah donga sunga ge anne kuin kuna na kuin kinna na kuin dola kul gi donga anni are sangalan ko kul ku sen an karabang na baso gisi al kin ko na wa ba ah au yani daim belena kul endi
0: ele e la ke borai na ke borbata ke se ba na ka inwai lo dang ya kana lon ba sa ku yin sa bai wala sa bon sa bai lo de ambo lu mera ma ya ga ben ga ke sin asong ngere ba ba tin dien sa ban ere e dar ba pa ko ben ga mel ba yingena tar ga ku angina ba yingena ina na nan ka na nan ka ba
1: ba ki se
0: na tin abon asi gal itin ba ga to ko kendeli i lo le gal lo de am mera gal u to adi bi na mun nyu mona gal ban dibil teb le de na ben ako de nga ba ai ki ni ndama ki na ko je ge na na ma ki di kin ka men ete energy aljel na jago aljim meram jang e andale meram nang me nam porang meram jang nang ore meram jang kimbar nga kenal kene del din dio ke inda sa songa kulingi ade daim borun tule nam pissing ade borwan ken ale nam pissing e bute bute nji ense kien tarin ki dalien e usran sa baina sigitir kere waga ke kire kere li e jense kasin bele yanye dogalang itirik elele son sajenki alan elele son ka kire kare ay kasem bele yanyanse
1: ki barkay sungay mera madoka yani aris an alan bi kurros bang alan kien orenga tabun gien na ki kanin gien ki kilman simmin o ki kilman fara atiji kilman simmin az jamba wala fara az jamba wala yani yani tafaul az jamba annan aylon ki nguta kulba nyokkege lakin ki kilman simin ki joyngi ati jidin to ngsi joyngi wala ki din orren kwasi joyngi annan annan kage ko joyja wule jiban tabunjo na yani na dok king kurro wala king ki

0: bakawi ila long meram ila lole dog long adi an ken kurwal aboy ne tin ken kurrei na ze ze kurro nyi ti ran yetare ba tare ngi na ngunyin wala yeba den di tiningi wala yen kergel gel long adi nin ken am di tin na long adi angal ning abogal a da kya ke ba yi adi aboda kya ke ba yen ngunyin la wala ngunyin ba meram
1: badba ngunyin atiyake ba meram den junyo yesu ngai otan sungale dolan jurnyole dolan dien kien utara kul yani dien afole dien wajale baye na den tongin tarasle den yani den aban den abainal ke tonkin atia ke badogne ye ke nas ke utara kul test testifi ke kilman simin ke kilman fara annan ailon kien utara ban koyoyage na ye ya yani ye ina na kwanta bui ki kirai
0: kirai
1: kirai ede ye tongin tabui yani ammo almin ye derai sulleina wala derai simu ina nasa den aba sikwel wala ken dola sikwel na den ton sikwel ya annan ailong annan aba ye tulle aduiti ba ye ban taraz jawi na allam ko ye ati lomfisi tulles long wala lomfisi ke kelma kwel annan ailong ye den aba si ban dora jawi
0: bat kala ken se age nyetin se age na ji jwa ke se elawun na jawo de ke na le indiren albidi en paybe na makidi kyal kalu base long kanke miteli la en kame jurnyo a jurnyo ka ina na auge jurnyo auga ade aboy nas diem pay kay walgal yankwa sa diem pay kay na kangare ba walgal abbas yankwa nyaba ila mayni jurnyo de sike den yanke den abanditin wala
1: boel
0: na lia abani fana den ton kane
1: nama
0: jurnyo kere ina nama jurnyo winda nya
1: ammo kerundu ne si dora jawiti
0: ammo kerundu
1: na ila den doran jawi ki kilman simin na ki joingi
0: ki kilman simin na ki joingi
1: na yesi yani ki kilman simin yani zeyal kai ngala inka ma bele simo nu misi dogal dulo ringe na ye ammo ki belen simin na ki kilman joingi ye yani annan ailong aba sibo dora jawi ti
0: na kedik na fodo gei al eten so le ki mitil al ki abwa wala gal wuaka na almera makan kwa kin ki se kan apa kan gin ngau sen kan sen kan mei ji kwesi al tole jurnyo ela una jurnyo ji asa al jurnyo din sur se alayo asa kwa ngo re se wal gal den tong se ayba
1: bat ba
0: na ingwe ja to ni fena apa nga ela jurnyo ji jurnya na long al apa nga abato le a na den tong ina la nyanga kila kwa bes nyet ji ki barka kam marka ba dile pingiti min din ko ela seba lala albarkai indio
1: al
0: diwena sa inquese ela na oledo indio al inquese nyo e yanke baba kesa bin se ke barka kamni na kwase abado jani ete sogle abad rijulon jay na enan ko ma enan ja
1: na
0: bin ya sa na kin urkani gena ete maola maola lo na kin ete ngena te yage aban ni fena do el na kin tayan wala kikira kwa iten kin sajan makin sijani aban ya Allah barising
1: barising
0: na na lim biman ban bilang Allah yakbar na kafe na maraba tolle kwa jani aban ya ba iski barka belen lo bi bas nyiri na ete bi merama bina mai nan borom dolan jurnyo ye jurnyo sen sen bi di endon ake abba yin reske mene lo kaum ye balam ba ke del na nuwi ye kalam se ye dor sike mara den dor nama elai aba erdigel na itirik sa ka kire na dor deng na iele sa ka kire elai na maski jawla na kidik na wadu ka jingo degle ka nenen kamin ete ade ilong wagal ete al ete dembor uto enan sa so i ko jaja kinal ne derna kein na wainga kein na kwasa so ko me dor ke wajake nankake ilole alka gila meram bat meneng indelen sa soa meram kam meneng indelen na meram juma desin dola is na ongal na os na osane kwadi sabe kwadi tamale do kania abba ba tri gem nyoko ya ben melen ka sa ombura ni wal gala sa etentin le en kam mali bi ni walal urbani na ya zeki kela do gala nyundi ay elaya ay elaya su do gay ay neng

0: Usain Dia ye elle benen kalbe doin tabe doin ha sangina agi wala kila dola si abo runyo e dien dia awne isba ke ne sin tolle an ka kire an kurol na sogo te bukwan gundi na kwa dien se mangal din ka ani ken dola si al na ke tabu runyo digi si al bugil e te ani ene diktora wala ka ya si ani sha janja do ela ele dola dola njurunyan sabba ani sha e ani sha janja
1: Shajani nga sunga, yani ausage nga ni sunga, meram, yani king homulo wala king sukula, mula sisja.
0: Aso.
1: Jones mula sijir singo.
0: Yei.
1: Mula kasi kurugi jani. Kindola njurinyo, kambal urinyo.
0: Yei.
1: Jijana ge kasi donga ge jani.
0: Aso, mula.
1: Kurugi jani. Na almin jidele ki se jeli esi. Yani nendele si gazja. King utanga anang kojo janinsi kengi batabundu itia.
0: Batabundu itia.
1: Ki moulon kuru.
0: Na
1: almin moulon kuru le si gazja ma. Anang king utanga kul tarazu itia bas kojo janinsi.
0: Bas dar putopi. Bas dar puto indelinga. Ine gel jasa ete sokle meram se nam se nyame meram. Di annange abake dola sabe tabani ngunde na saba nya walga sekena ngo jundi na ngwal liberi ngi wala jundi na ngwal sabari ganni di alja dinkel madara sa anjuro annange kabulo ji kelma futo yow na ma dinkel malom bi si janni na kidi kan aban kamal una alla kelma dalu ya dalu kelma ja alan sogo tabu kwale kwanza jing ai kin na ma ye na ken sen ya mera ma ni gini jamin kaimbar nga kayna ruga aso na do sa aso akele kisete albado gena kerre kayna kundula na komitia na kisense kwela sanyen sido ka borapota kwa songwa ela un na enduk soga kungiba yen kwa gira kerre albaye na dieng yan dalen den arka kel kam no walgal alminye na ikagirina na yan dalis palangi bakki jeti kundula do kangu
1: ki barkay songa
0: egal asa orden den ayam ko ngolgal orden den sur makay asan kwasi unsi ankit kagol ali long ali yenge ina mayde na madam barake maligi sak ya hay bara soge sam min kiboray na kiboro fotay ji so waju ba kise orren na imbaye ina man gitare da le ji so ajo ina lomba alki kana tare ka wal kirsin kinjela alji nan jundul kimamang lo adiam mate kepel mara jidi ngela jundul bara awune lompa lompi ken kabin ko apali
1: amen
0: awune lompi kuro songa ini na ini nken dora yayi nan dayam baruto bunke abdu den orele ina sikitir ke bara soge samen ke boray na jalna jago nan dayam barake dok ine abdu isa jinjo ay sikamu bara bat ke kires kamu na bese ba mo diensa ba atongin ko ay kamme hana ko nyetting man ka kire ba man ko sa ba mba ko kita lon al boru rembeng ailon kuyi atayen aike taraslay kise na kuwaye kam menyetin manku sekwa bara tarufugo jiro bade ay sigidir jerel kise yey alkin kwa imbele lakib nga sigis men war kwa ki nga sedit na isa bonde ba daim balda serang awna kwa nyet della kabon abas kwa disi don akonde wala duwe do akonde egal katabbasin tirono pa yana men kwalan kwa nyet tinan kabon alang tabunko inna na mai na jenga genan aso ke samin dogine taiba mamad ismail aso puka ay yendelin manka kirejan mama bibang orren kemera ma te diem bara ilangi jegil bi gasi na dog el alangis don ari jegi na ken sen akit ko al bidien sa bange kitalam biba abongas dien de la kein wons dien dor kein yerok na mai ngwalang el na dog dien de la resingo ay ken tabal bi benen tabam manke dogolang baba da kyanke ba yena warin kin ko lon aden aba ninkoro na samburu yena ma ya sike dola on is yunde yana ma tari urina welp aliyena en kam ki wel na ma turin tarifi ni ki urina magal basalabi inna ma kai na ma mina mini yan ko nen munyin kina ma kam binga selang awnes lompi e borofota fe na ko res irto na kidi galila mitel dikke na ngwa meram asa janale ni dakina unde wisurule na abo ina kamale nde wisurule e ba jigil karay ba
1: karay
0: bina makai biden tabeni ho ajungi tiba ni hay jiben jokin wata hay kin dohla ba bayne taben bona bat kal ka ayini ngana ka fa lolo lompile ajungi tiba yake kwade ngana sidal dilajo me jato basin jome e na ngine dambarake shakir jake ya gaya soge samin ki boray yena kere bundu na bawgel ki sense bayenge taringa alkiri en ke sengete na mena meram el a alangis ki ngasi do unse nga kwa ki talke ngi diyan sabangire ay yeng ay ne musha jage meram na nabadu gena bware en kwa meram ye dogalan ken durinyan sabba jiga ki talke ne yesi buliti an nosa ke ki se ki kay menzi do it al da kya kya bana runyo lompesis kola ko alan do kela ayengan kafia alan kela ayengan afin bia na dogal da ki kena runyo namas dok tawas kaldi doki sense alan lompe rit inel ko kiten kel na ela na maka ela na jurnyo sabai na adi ku sengan sabakel yali yana ete sok le dayen buru ku sen inan kai na banjuru na aban agena kunyo ay ina bongi ina baba ay kapya ba ina fiaba ke ina surunga si au sen ka ina surunga si shajjen ka walan kuro el na ka ka walan mutu ak zeto ka ya ay illole ji meram si ay si jamming meram si in si jamming e do ka sa dor ke lole asan ko asi ki erdi ni adi lo na ki ki adi ki ki berin jabai adi ogorin jabai adi ki jilili adi ki beren au sen jay adiki bere elelen ko en kam ma alqua illa ki midel kan ninga me pal pal jitinda wa inan kam me na kidin na magalen kam me illa do kim mitilen kam me o kwenu alba sigin sikirel kin nan do kidin na nanga ma na inen je amma wasi a inen sajinja ki mu wasi ditin lankun dia bardu kin tokken hila wala yeng do sinki erdi kanyentia
1: bat ba utan sunga kenye alangye yani ki en avance kurokanial wala ki en baba ngasi kurokanial ki kilman simin ki kirai ki as dogal atiye o ngotong nas alanga fia ki sabadik dog ba kurrei dog na inni dog mun ki nambari bau kuroske
0: bat ba
1: Otang sunga ke hingi ye mungkin nang ausa ini.
0: Niki le yang mera mala boleh kau kira.
1: Kau kira kuro ke si sunga. Na hasta kinjurung hal ini kisense mera magena sa sunga yani tabin kini. Na jen tabin yani mulu si sekolah kom arang kian kuro yani mulu kian kuro jawi. Dolan sabba kian tongan sabba dayvan sabba mera magena tabin kini hasta berungale al kini ba mera mag ki dola dokeng mera ma dinga ki dola sabeng ki oson dinga yani ki asal berungale kan dinga kwan dola kel dinga ki en dola na deiva sina kabena abang al ka hilla dinga al kaban yani ki en sugo fogul na kenge na dinga al kengi na dinga al utanga yani kengi na berusi kane na dinga kojeje bule na dinga ala kimba yani ba mera mina king uta kul yani dele keri yani dolan den asa dolan dien jabo min borule boru wala tigele tige na dien dien tab mashing yani asa ba kingina jamin oro kawe ba mera magena keila taringa le alan kien dolan nun kamwal mera magena keila alan kien dola guta kawal ya mera mie kuruske lakin toren ken kurusi wala ken ken asanasi ki oto itadi nga jitifi
0: dimbele sai ke sai soyi avake la bele karjere nga ke ini lo adyang meram ki abena meram ki wodu abena san kutiel ba wodu su jabiti na ma wodu ange aba mera su jabe ba ke kai ye njuti ke besaras kalnga Nawen kamal galal al besaransit kurudum bayni
1: egel bat ba
0: nawen kamya maraki de ketens ogle abajegila meram se ilonsan dobi do tawalade
1: bat ba
0: ore nena nombal ba bimbe na ba bar ngadi timba la ki nyetten ore kan ka na aba merama ke ba kise in yo aba merama ke ngaba kian ka ba ina ka aba ilona dombere taguin le ka ngi men ka la tawre tendio era dombre le lompi na mal ni fiana wadam zitewa wadam ayanga ni ci on ke karaba ke lan illa jannadan le kan si sa liya namas iwa adamin den dio ridike lakin arang balang kwa udo pali basan kwa doing allal ri filan ina mara lompi kan si gaib si long
1: iwo si
0: namas iwo indo al nazir ke kwet nama ye na wada mse ye na soga diro kala ine na soga ongo nama ye alba soga ongo nama ye na awasi den di lile ranga nama ye na awasi piana zja na ye na skai na soga ongi le alba kungi na mpole na obulu na dodi keden tabuna kulu kulu ay ba jundi ba ba jundi ba ding adam se nama ye na kilma simo nga ide nama ye na taban king alliance herbetas le krimending na uto ko se fiana ma lo si molle le ranga liana ma kay lombe na mas gal injale mbalan kay na kare kare na yetter ma kikel na ki ngati na ke te sogle na ma ka ngui abo tiras urti ba aba mera ma ke ba
1: datta
0: abo den tire lan su urri aba mera ma ke ba se doñi el tiros palang bas palan se ti kina men kam yette mera m ziki alan dain tabu ngiren ka na mara ki kerin kilni bakat ko se ke ba nama incoming eten sogle adi ilong ke longale aljelo adi subu dikke na kawe na daim bullingi daim bullingi alba daim bele na skwa ko na ki daim bele kawe adi lon na season mi de wal fes le aljelo adi gal boru aljeng aljelo ay daim bullingi sa bele lole bat asa so ko nya kinge mera mala so ko ke ne so ko nya wala abon so wage la lole
1: mera wage
0: mera fa zawagi ugi waza na ete ke ba buru aben kwal kwam pesin sikalu buru aba elon na lodi ke ne jumuna jawul ke ne kera bang bang mera magi ki toba ka kun nyan lakin abosi ban tok jolu walga wala is in nama kai mera man di nje gele nama kai nama ngi ne skin asi buru in sabbi den gawe ne skin asi buru ma ne buru sabbi den gawe ndan zuru ke
1: kwasi kurui
0: na awle kwasi kuru kana na aran dok dai beleke
1: baba
0: kinna ma nyet tin si mera ma ngiri kiri dai buru na elole ten sokle mera ma kein na dai bele se tagen kare ba en kam ah inal wat ba ngam bele kan se bele de kein kam ikal wat ba ni yaba ni bena buru yel na daam bele sigirna smanding kurtum kwan solong la sajalum ba je ba ngi ay wat ba je mangi ji wat ba ange jiris ngerwa la gela ko ale gedi yal ko nge ma dutu wala para la para ete je jamin asan ay wa dog mera ma de ke na sa so ngore kindeli ka jamat kurtum gire a ka poras alumba ka nilen gire a ka poras alumba na daam bele as alumba ay meni mera ma kela si ay sin joy ya sa eten sokule
1: Do tal ila belesi beleng eden suri uraslom.
0: Den suri uraslom ba so.
1: E mera mal inem beleng den sursi ora den suri uraslom ba. Neye annanin iri den beden. Inga ma di ngatini no ge ami daru ala nga ge ami.
0: Ala nga mi ba.
1: Na kad do ingi si ate auringi. Ka ba do in sursi yani dinele karrawiti wala kwales karrawiti. Nanna ngailom meram ye owners den suring orolong giati di suring oras jalom bole di gi as jalom ba jiki ja wala as jalom bal kam merama
0: wajaba egel
1: wajaba ati gi di sursis jalom anna ngailon jiba ka kireja
0: egel
1: ay lole al min jara bas jalom al kam merama
0: badba
1: nabasin kurrojang nan jirsin waki yani ki ayibele gi almin surman jang ati yani kaba dinan zurfa ge tore an kwasi na jundiya na baru ker ngale kanne lakin ka doyin siang awrin heba
0: aso
1: doyin siang awrin ba lot na basin email alka merama kasin email ka al forawiyan
0: forawiyan amin
1: ay lole ban irsin ki kilman fale wala ki kilman fis al ka forawiyan nanan ka ki yani ki kilman simingo ki kilman tay ki kurban irsin odon iskalanga
0: aso eh jijegirala maiden long ki kwela min kerin kawe long ti mang namang al dulding kwese te mang kwase al pia en su kwal bo na surule perrabe webre men ken dola si alan ko akela na surure perraki na sonaki
1: balba
0: ide abajon na jegi leje namas kawle na ena lolo batlom pe na leki ngasi te omang kiran ton dik kutu mona ko na ila si bidele ka go ina kigili ay lon alne na buru yel babel kere la sayara ngama buru yel babel namadie buru yel babel se den jutumo ko nge ila sal mara ko nyet babel to bir ke nya na bere kera ke ba tob ges jani kore jani tob ges jani ma ke na kwela nkin de bo ke lan al kwela nsibit lombe le ke e gidi na ma ya lombe na de mi la dem ya na sen kwa ke kwa al di ngudut ke fele asa en joan joela ton sibat na ma ni tin kere ni ya na fo ya na ma en do al me ke na ka wi na ma do yo ke de mbele jawla ki dok da mbele bele porin al bele min babil na ma min illa ila na ene ki na ma ke de ki ngwela an wa mera mie ji lombe zalem lai
1: lolo
0: lolo dobi do sa fa sin jual lompe zalim lay lolo zalim ala na lompe adi kase en kwangi otan ke zan ke nyettingara ke se da impori ni tare nga si dien solo ngini kwa potan ke la si dien ingilizi ni kina esa ngara inang insa do pota se sen ko haido ji al din so ngaja malia ka la ji al din so to leke ni de
1: lolo lolo
0: na duo poka se san kwa tare si ai an din na kin kwa le so to leya
1: dolo asqua
0: inan sa kwa
1: dolo
0: ye ban nyet tingi ni na mai ka ngini al bonus tare ba
1: dadwa
0: na eten so gle ki den se al kunne na lompie ingi ni la njato ke njawi dele ai la lompie wada ini al jo tare ja na njato jenga na regional wada si yo de yango ai gisin kwa alle la amana si jo we kan amana ina ini be al jo star ya na di jo na ja to kitare ngan jawon wala ki wa fata ngan dele jo ai gisin kwa
1: ga ba gisin kwa ji al amina jam
0: amina jam na al ja gen dai kana san tare ya a gel ka do imaman to le la ba ai wa ya ne kazalim lam na yelan dimbil jo inna na man kam yeten sok le illa lon ki dai mbelele dobi do ande en joro inja dai mere dol ba ki kwang arai na alan so ma kiya mera ma se ay sinjo ay lole
1: bad ba kuroni ngani duta yani alkeni mera ma al min tin si jang ba una gudja
0: ki
1: al min gudjo de din tong si na kin dola si na orre si kut si tabun jarti kidin elim na kidin marifa al min gi kilmas jang alan gutas ji wala alan graya annan ailon gi ki udana din tongin ken uta kul ba yani gisin kullen gisin ge lakin al min gi guta jawana jawna yani belke rezgiti ba wa baton jamba injam alka alasal ba ammo an alba koyang tarike ralangas iba annan ailon yani gi inen al yani din sursi ay ba al du jawiti orre si kul al du jawiti lakin an min gi tabun jenni ba orre si kul si tabun jarti
0: bad ba ete meram kan ilong enaze gi al godja kan kwa ke na kwa sin kemele wolgal kwa ke ngal kan apa do si bele de sike na kan me anagal de loy ba namas ko ezin gwal gudinjo wala ko gudinjen jeba namatan si kwa asiker al gudinjo wala ko gudinjen jeba le namas mbelen kal jundi kal ba jo kise jawal bas
1: kavas din sursis jo
0: ela selai
1: lolo
0: seiba
1: seiba
0: kwe adi nyanga na gutya na efere do ya walga diktor era
1: orre siku sindel
0: basa ba den sursi an den sur ala yimbe wala orre nyeti si
1: orre nyeti
0: na mamboru wa kerga si
1: e bat ba
0: wala
1: e bat
0: adi gutya eten reisa illa longal ba den suri ngi
1: lolo
0: wala orre na boru nyeti
1: orre cool
0: ekel na na badem konjele na tinkile lo se do kitin do haska ba ela bele se lan ina kam memba mara kiran sa baba selon ki sense ye mera ma songa se kitir kere le ki muto ale baba la itir ki kan wo na gasiren ka me mera se na makuro men alkio alan tori al kwa ki njora le nkartia kwede ya somin jong ya lan gira pia na na kweni al alan
1: alan njang
0: na makonjol men ile la lompia kwa ba dombre ndie la lompe ken no mare on ngal kina sela min tawra jwa man ingil ay tawra na mazabur na man ingil na man wo matin no mare le kin le ina kwa ba kweni wo ba iskari al jona ala fi ay skwa ba kin le
1: do lo ina skwa
0: kin na ska injuron it kare na makoro nya ay kin na makin sin age yo khabar nga lobi lo al banki se ki eten sogle meram ye eten sogle ne ki nga si jundi alan ki kai o report mera mi ene jundi alan porke mera mi ene jundi alan oreke mera ene jundi an suruke ete ba jogilnes jerring daim borudio kwa ke an adat wolgal wo adat alborudi okuru ninge na kital mera malboru kaya ninge mera mal adias kemba na bala mera makeba la mera stawas kaldo abala mera makeba dain suru ankeba aba mera makeba dain bele ankeba ela wonna mabiyo na kwake aliba bisingo kwa aliba bisingo sa songa anan kwa nyet kele ala kwa kike mbele kwa kwa nyet kele ki duam bele ki poran de meram ya ba kedare sing kwa wala duong ina skarote ba kedanga le ele resing ala nkiya kunga ba na ala nkiya kunga ba gawo ala nki kinga silo mpeja to hasebe ape ba ala kinga se wada ini wala gala amana ini astara ka ba kinna na mako joge barnga a ele sa baso ko kwa nyete ngal bel na bago no man duota sa kay na kyan kona kwa ba ai na na mas longene lole ala nki tire setting kuro nas dain tombalin ko de kelkam namas gal kay mona kay nga aso ke brain na ki borofotai

0: Aso ki bora ida ki bora bata ki hunsi ki tara sindi ye min wari na kana kirsin kai mera mate au sen ka usa son ela una yen uto ma songa si kirmul mendingi kinga kirmeli aba lona ki ala boka ngolo wo kan kai ntonga tendi nga sazo kan ina vai lona ki nga si kirmeli nan dogola si kirmeli nan uto akera ke na kelele songa ge na kirmeli kele nsi na ilole kina men kami yese na ala kundi ba ela wong naji do que sea de yulete bato gurta la rengel al awa ki de metine na gamya na ina lombal al belo ho inertenga lolo awa ngu ziki corazón wa au na au zinga ki ne ital gal dengi na den jeni na kinzi lompi inja ki asan kiren wajib kaula yese ala nyettinga ni ba ina lankane afas kai ngela itiye al kai inja nga de dingi ngel kai ndele tongan ki don ale na man tawran ale ital bas kain bakani abaza jaimba era galba rikere yega labas jain na mai rimo adiza jaimba na ingrimo de ki kalum sia bon ko ringi ela wona ji saudi jani nas ayanga boye yungi na seiti na dollaru era e balke era ke bay lo lan ji do yidele njwel jitar meram ka sesa jaso ela wungi ka enta bwane ka kise barnga dobi dol benes kelbam ki annan jami nga wayta bun kabun ale trik awna iri efel na dio eritnes lompesi umil aba mera masis koronga de bana yin afa gawe ba kala jami bay ho jigitia wala ga lompesi skola jom lompi do kai sim faso ba elun aba mera ba faso ba yasim faso ba eten so kulkin wan gaminye alan aw kwa nyettindi ebel ko akelene ski bela kerna kome orrega kerna alki kanjura nyokeke joronga nyokeke ina fiaba ina baba ay mera mesi ina baba kera orra kerna tara da ngore giri ne gala ba fi kide mera basi mon ko ines ken kera nyet wa ferem bi ki ngase na mayene jundi ines ken mera mpe kor yebi ne ki ken ki kor yebi ena ma jena kar lampo ena lel mara ki te guta so ngwa kana sku mode gara kera ko ki ngase tiri ki lul kan ni kidik nangi ken tese ha kan ni alwere namay kunni nes ke la dombra e wala kwasi nyet baska na kar nga son gutka ali tawrat si na zabur si na ingilisi yi janam sa kera dombra bele nga simmo a dis dio ko na avas gutja basin gi wala dual elnes iringa son ko gutasa ja basin gi wi ndoji sel ki dunun tora dembia kanwi na bele son wa ke na lompe kwa anan ke lense ko mara ki dan wora ka ko lense nana men kamiki alan au kere dio no koro alan tawra koro ki ko nguto kurgulo songwa era wonke ten sokle songwa kana kurgulo nyettende de gara kara elen sa baso esa min ki borena ki borova ta mera mete das bela si mo ken jawara li ne dia sa bange ki se kin ke masanta wakal di mera mzitin bitin ki ken ya nyetal ke na kidik na bado wela langa nga aba ilong najim bele de gengi na mera masaba ei dok it al ilon na kia kwa ba asantile e yidin ugul ay ke ker alang ayna ay long ina mera man sabba
1: tulay mera man sabba ka mera msi kurusunga ani na tawas aldi yani uta sunga bule kin inderin dio uta sunga bule na kojeje sunga bule lakin ka kurusunga ani kurusunga anni alang yani ye sirus ke de maulele wala dinge so ya good den
0: asan erren dombaren dio masala
1: aywa la den seje isi au de le sirasin ke na kaban uta sunga ke ne ele in jurun dio yani in jurun den dio yani uta sunga ge belenga ge yani jai kilman jitting ka kul ele na ka baye si qur'anni kila utanga jitige na injuru le ele meram yani ka kire jarin din tongle ka kire jarin kin dolan jurnyole alang uta kital lonfinga geba alang din tonga kerial na kikin kurro na kin kurro al mawlale jawrati kila uta ko senga kul din tongin karravanjia lakin almingi gidokin utanga kusenga si juliti wala kiebani anang ailong yani giditi ninga jambal fashile ngiden kindola na dintong na din usrakul fashile ngindani na kas ares angalang kin utanga gitige kain dola se alanga skauliba ati kelenes kumme na kiwesi kikin jurunga kakire jari na kingota se karajawari
0: aso
1: karra jari din tongle na kin dola le na din orale kul ki kanin jaso ki kilman simmi ki kurota gasin jaso ba kwesi yani basin ki bele simmo inzi ya la din kwe baba imbele tule aiba awel baran jiki imbele tabumbo ngany ngadi ngakai ngi na min additori ga kai akanga ba na kelka na ansa injuru le na ngany ngadi ngakai ngi na tule ngage ba yani harakata diga ke ina tulya ke ba na dola dokenga mal asab dola dokenga king uta asikal alu kul ke ina kabia na kawela la meram illore kakire ker atika kira ke raba anan daim boru diwo diwo en kiden kiden kakiring na kiden kilman simin na kiden kilman bai alan kila uta jita ku faso alan ken dolan ken tabu ale na kien juru ale karajia
0: asoi ki porai na ki porapata enen jete sana mama ngi dogge juru jawle ngi do kilo en jawle ke se na dimbelen le jijuwa ye der bas ko na der ke na matogi mara le dio
1: ke
0: uta songage na ki derin den dora keritia ki derin de dora utang songa ka gritia ki dik mending waining ke nasim meram se do to win sit kawe
1: datta
0: meram se sim kawe ka kawe meram se utang de nendo akoro na kwe to inga sangra kisen ang uto kisi fi alto le age na dinga na bodo kein duona min ni fana den asas ela si gio lia alenge pingines itra kisen ang alang empingine elain bas olingindel taginella ela lole aske mena mutu akeran la kozindia nana makidi galena na kwa ki polande mbelen kam magal derie asa ijabeta ken si
1: selbeta ke
0: longa den na magal kidi ngam ke mitel alken ijabeta so inaka longa den erdinin ke na bide musin ke sembo ina te kidan buru
1: kul
0: galain su ke gabala kana makidan su ratin min war torik elon al
1: ke kelma
0: koeling na meram dege sekani nan den wonye ke
1: ban ta huntu lenya
0: ette kal agila amminga balang dan jabelela ina nyeringa alam bay ma reikere nan daire yame inda ke ka kimburwa sa ke ankina kina kan kera se ban jabela adi kamala ko amburu na indere mburgu mburu adi na ko chat gere na indere afrika mos na ne kin sau sudan ko ajuno sudan ko ngere ei danki na ela sikinki na nyet ben jal jabili mara kase bas long atel lona meram ali al kwa kona meram taja kam
1: mi
0: meram taja ela sikan kri taja la asa ela tegin ki gam mulu kon tegin tay na to njor ta tene meram dan borun wo min war wo ye si ina kay ba jal ba alan ko jangal ba kewna jo wal gol al ba dida jo na dida jawni nan ye si min war ki kwa itima lole ka urtingi yo khabiyal erdi ki an ayninka na meram asis kinan atkele naskela kela mera mandio juro de kenan tarif ya nabikin kwa ke burung nyetin asim bayimba mara ke si to kwa kariya dandi tin mako to ngasa ngela uzika se ale na el na fago ten na ko ni na dandi miyeringa na bayman yet keri na makizi na menen ka mera mte ke dola gidi inta mo ngai jelo ina eten sok le le sare adi illon na lompi ki ngasi dayen amana don ngai jawe dayen buru na dayen don ke ai mera masi insan kwa ai karajawangi wolgal ri ai inan san kwa albajela tara wala insin kwa mera mal da kibel naski bi rai ko ai ai so to lei
1: ila to lei alan si terika alan da kikela na kuroge kane
0: ke wo an ke abon ratesin
1: ara kong na yani don to ke alan dain boru kutumo ki ki to ka kira
0: e ki ko ka kira na ki to ka kira na asan do ke won kel kam mera min den jorun kelal ke inte ya kel na dio khazine indelinga
1: badba
0: na akure le ban sabari yana stare ja ki kal karan ka bon in kan se kam ay yel karajo ba gesa jamba kan se kam ngira yum mera nti lo san terika na da kela ya haitaran din jorun ye lompi ki ki kinga sa abon fi awol ga kwa kefe binga se mera mai fi mara joro wan sabba in kergala sa fi abale imma al in amma njoroi nena dure njoroi ali al abon so akakri
1: ngara ba kultoge
0: na kultok kedik na magal kawela isa ngwaye mamon kulto wage ba juro nga mama mera man so sekage
1: ma kay na min ki ki
0: magas
1: ki magasle ki magasle
0: botole magasle toka na na mama rasikin sabba na ringin sabba na uto anjerin sabba mera min so sekage
1: ay ban oto ba ngisi ngila jijan
0: Lolo, lala ki.
1: Auto bagi saya kira mera masih orang sesungguh jani.
0: Lolo, ina kaya ba? Ki. Dan daralnya dan tu sekali elang kanye. Utang sesungguh kaya ina zaman orang sih kumu kumu kau nama ni ana korupai kawi. Nasi kumu kumu kau tarang.
1: Badba.
0: Ariabat dia kete abat ariabat dia kira jarah ba. Dia jarah kurel ba. Maraki utang sesungguh kumu kumu kau. Mera mena ai. Miti lelang kena men ilmi ana aku agu takawi. Imbelang ye. Meram ki yom togal ni resing belanga ni resing wakena belanga denga deso keral dur sing
1: ega suma resing
0: meram al saba al fi beler sing ki so ki yom to biro saba al fi bele ne dure galba is na no resing dure be dure ba 3000 no resing jege yanko ndenus aha na yanko ndem benen sungin elana kana kana kai el sel sel ringi na el ringa el belen jalum abas ki gutse lot ko la sang ela lo le stardem via lo ko el asang stardem via guting sabba ma balak ari lo na sabba al fikela san nyet kala belenga sia ina resing ari den dio 3000 kala ka bana guting gani nga pia wa
1: imar battab ni
0: imar bam pia ayiro bam pia na kala mara ban jumana gor yage
1: ega
0: jumana gor yage
1: e
0: kidik nando kale ale sa son danger ce que namas doke mité la ker gitia été mera mabas ton sola ke idé den dirbon garin si sola ke na ke na soran ola pe ale nando doke mité len kay abas ala auto ya inen se ala auto ke na inen dude
1: na inen jurmel
0: oge ba na inen kwe sambal na bora inni na inen awne nas maning duusi orel na alana ko la sampo na illa ko na gorre ka yoro illa dirbon kari
1: na gorre na gorre wasi lak
0: marang dia abajel na jingo ke nja nyet kinde
1: ke le ja
0: yi ke la ko ay kami besen ko al di enan kami na ki ana bele al an ya ana bele pe de kullu na dode na bele na dode tok dode si bele tok za tol ko illa dirbon kari ngiri abajingo ye ye ay kami ay kay ma sal mbay kami na kya na re jingo a sa a shanki na ki mera ma se en se kamin ki se en se yen no sala gi ba non pi en se akre men biasa songa na ma akwel ba nyoke ge na ma in kwel lero den sur sa en jaye do asa hakke an nan gira ya yawa ki gabalai an nan duoke na se reta kello ba asen gelum ge sa wolo ge na lumpi ini obel akas kidim bere aba balance ke ne jikidin kelme ji wona islom pere se wona se yalan jwa ingis long ji ina la jwa ba sa tabu tuiti alde se ne long pe kwala se ngade kwangi dami ina jwa ba sa tabu tuiti awule aldo balance ina jwa ba aba wa baranin kwa ina lan
1: alang skallal
0: wala alang balle kwa kial na ina lan kwa ngoro juri gel ba se ines long pere se ngo na di njoro la yaji ba jarang ina lan ko wol ki dinga bay lombi ngwa yal ba ke hakire na ki sekere kinna na ma ken se ngi na meram na maro ken se na kan da meran ni tin ke se na kelling na ba ko la ngwa e eten sogle adi elona na kurin era ki ga bala da mburu bar nga bi kelges bab nyetin ki da kirting adi elona kurin era da mburu na ngwa ngi kurin kan ya bailan taga
1: kaini
0: taga bailan
1: kimolon kuru
0: azo elai nabi abani fenas kimolon bolingi ko wasi ki sense basin kuromba inna kaun la nabi molele so so da ki banki ki entar nga ja ki na baina bau inna na maye kidik na ki ngasi kuru ne bina no za bamba na kidik ga sakan kai na min binu sala bamba illole aban kwa san kerre na almeram yei yaba kidik babele na onkurel maraben kwa almeram duoi tomba meram ina duoi kimmitelen kamme adiki meram ki duo tongkei na duwa da ta rokuro na osong ngambi jalabes makwa ke sasonga sasonga dip dip ilong ela yela nana long wala duwa keri
1: ye
0: yela nana long wala merami
1: merami
0: egel na jigil
1: ega
0: ela una ka bestong dur kane na jures kolulwa
1: maruba ankwandi
0: alam makwa
1: eh quando eu vou angola inteira
0: eu olho na durang doente benesse mukwa keba avatar para ouro doente keba qual é só a baia
1: né baba
0: meia madi que nas galmoro nem que gasti de bang den duas e quando eu olhei lá o lagem do lamba de quando eu olhei lá asti de bang den que baia nas ane que engilma moro as queima que
1: baba
0: bem menos duas e nang aquilo nga nang inang a lazem para de taro curo kisese ina to ko ke murta ta rek le
1: baba
0: aban ko do banange ina abagal abwange dinga do en kamme akagal duinga mama ta roku rala mundi balan ko andoi lazum duin ammo immanong barang eweli ya immanang ohle naka tafan kelo to ala ko ansi sababinga san lombe kwasi
1: ko
0: to ga fiaba al kamme dobi duo alba masidem ba min den temen bo na ilole nama wela lain wa inna kiyen dogala sesa to abay kidin kam ma dogala sai ting mera ma dogala ka mule ton dio indog mera man diege bi kasa lumba dengrin aldina ngawe mera man kam ma baton kay nas kwe ni una deke alfa kam ma sa niusi so agoel men ki desi mara kasa lumba len sabba negal wo ndu abagal ton kay so ngere alba den sa baso mailing indel men ki diusa na asal mo en bele halbi mi ramadi en sabat dore nyetin ki ensi gena bi bari ki sense e ibe skense yo ina yo bazan to yo ina lo ngaldin e tema ni lo soy wala dele soy wala arai
1: ki sense ye meram wala amma ye menon muftaradi alan den yani den jo ngi ken dola si alan kul arra arrakoy
0: alko en kama dongo giro orangiro albas arrafotage
1: egel na yen kul togge lakin kwenin ke na den yesi sunga kul wala den yen den husunga sawai wala kita yani toren in rikaban bakin man sabba finiti lakin dola kul bas dola ge ka don yani duin surin irsin kenilen ansian kelen ansian kul togge kul togge na yani alal yani dien joyngi din kelma le kul togge na nan ritirg wey kase kelma dog bagi wey wela nan gi ngasi aluna tullege nan yani nan ka kirege yani nan ke nan yani nan yani alan kaulin tiya kwandio ki saha koisi ki kien jurnga tayanga kul yani kien gutele tulle kania kasi baga sinan longiti
0: eke ki boraina ki borobata ine danger fak dikke na songa jamarisum toromaka inen belen toromaka imbelengi dembele satarasi imbelen al aitolei e al aitolei alan ti do dembele bereke naske en kojela ke tarasi azake en kojela ke tarasi inama ka belele jaweti inna ila al ewel ji injoye do bido asa dimbere yeng inna la jamen bodol ki dombele riyajang alan onu do ki dimbele riyajang inal ki waring ila keringen ki gabalay barande ngal de keringi jawi al yene ki ngam waring am do boru ki handale nas dambele long jegil na ine na ki ngwan sabange sabam boru rinya na bulo sakela kela taban dem kurto men dembele se kela se kirse ngtare ambele se kirse jizel bas wat ba kamya nama belese nama aki sen kawala ele do sel boru ke ngana ela asan en kwa riyai nama yesi ulul kam ngel wat ba kai al fara jang na fara kai al ul yenasu nas area jal mbagi kwa bere na ene in galasa taringa bere al deng le kuro al deng seng le kuro nya na duon jabel poi indu ziki ka tamen kamen indu al sa songa riyai namani asitari nan kawtara induo alde mbuling le corona den asale ko de ha welu corona nyana skwale yi induo sen kan ya kai bi induo riya be bela si binan na daki sen masin kam min e kelji alwat ba jangire ala jamba imbele jalfa ende imbele sa jigin namay ele jawe jama jalfak toroma ka ina imbede sina njua aiji aise jama inji aise ai ausen jau dan jalfak inza imbede sina ngua aise ai aula na ina ngresing kise na
1: uno kese di imbele sa sma jama ile ingesing aming yani a kwangin bele ngoro juro ji awnes din source jalon jikija awnes jalon imbele aljanna jirsin hal dole inagi ini wala mawlo inagi
0: e aywa inangi
1: ji almin din source ji wijikija nadi imbele inal jirsin ereng ela ay don bele yani jisi duwa gin jawi ba
0: aywa inaki dik nandok
1: awle rogi ngani songa
0: awle dogi soinga awle dogi ngani singwaye ayla kelma si moy nay mawlo por duma pia
1: e
0: nangis bereng ayla kelma si moy nay mawlo por duma pia kisense bara yeina kin kense enan kin ko lason dobi dodi e wiye
1: yeki
0: yeki
1: ayo
0: neki kera mentori naye yese lombe ay pia aliki kinna ma kense age nan girsing o bara ye kinse nan kiko lan dobi do den tabu injaye kin ringa yangena kimin war yena den dora ko yena ete yena kel na pora radio en waral ete yena kel alang de samar por en alang se kin ringa el wona ki kalam se kan ko so ngwan dio ringa kay na uginga ringa kay nas julinga ringa kay na dora alang ki karol ne ja akeba bal alang ko lan yit pa ko na ko nyit ka benes istevidin ki kila belan di ngiri jegil eten sokule alye ki lompe en ken ko na tete gispiana mangis ene pagoran ete kay mbarna ke ringa kundula na kevreli na kiti illole namay namin ina sogata bu kwalelo a mera makain alien skin historic do inan kundi wargal skin si inan dus kawa na ete yena mera mayengena kayna boruntu le tip kay na kwa ke na kureli na kanedo na mera madis kayin nagal buruntu le tip kayin nagal kaule lo de ke nda kaule lo de ela ke la tin ku sen akayin ba ay ke la mera masi je sin jua in sen jua ko mbara bi al baul an etin nuzboy wala al baul illa lon al qwase aba o sen jay al babalo aba gal o sen jay ba nagal tin ri ke re kil man sin min ne la man din den tin la ba alang o ne dentin it pago ne le akal wala ay sin jaya
1: ya kilman si minge jiti ay babal tule
0: aso
1: yani al mingi jawna o da kila fakiran jaw kin al gis ing ji an ngay lon din kin ma ban wajane lakin al gis gi kilma si moy wajay la sur ke bakurti aw na kalu lakin aw na rikerin dok fakiran kawe alan ki nga si gis tabun jia kaw la ge badi tinin al ki nga si gis tabun du tia otan sunga ke ngi koran sunga ke ngi na ki nga si gis tabun du tia guta na otan sunga ge guta na alan duin tongin ora kuin dolang ora yani kinge na gis kasi tabun du tia atika kini anki ngora bana ritoge ngora anna ngailong duin ngubang iting tarre
0: aso e bat ki borai ke baraba tay dog dan jal fakina el narim min fiya ki ga bala baraba to le guda saba alwo wo dai beleng or gal wo dai beleng alien en yamen asoi na ndoge le ana sinwa ki barai na baraba tay e ki sense bara o ki kerek na boram potin sida bun korten es lompe baraba tapia ela wona ki soga simo kan eten sogla yena ko sen ale kan yina soga sokku sen kan so wasi mwa kan nakiye na soko kusenga le kai mara ke lompi en kurro ki kalomsi alanduk do den tabu inja ye lompi dulding kwese inala pe abal mbakere kusenga le ke mara lo adiam al kusenga ke na undul na bulti la wunaka dulding kwe abal itirik sa so o milja be se don sa yitia wala
1: yitia se fe
0: ina adim kwalan wonu den tin le kam ye wonon dengalde wala ay si jemel wonon dengalde si illa torik aliyi dombre lela takwini ndio wo nun den te ledo ki gabala ka na me ba ore kwalki uto ko se aka la ke mara ko se ga dido bas long do lingwe na ko se ake api be lombe sa ba ke ba mara bas long do ko se ga dido walan kai se lo naga lombe ko se ga uto ga di dombaran dio de ke ya bo di ja gel lombe ya nambes ko ade ade mbia de bala ya de mbia de ade rezal mi ade ki ke na alba sa de wo nu ka ba do ya ga wala al den te le ko ko se ga nan ka e gel namaya ngale ana kainga
1: kabaye al elana ding murkap
0: yo aliena taban dem pulumpia
1: pulumpia na kwa kital yani yesi seke agi dimbele inal se kawa kurol yani kin juru wala kan kurol
0: bokurol
1: na kitali ne ngila indo vauta ho arising wala belenga ho age kawa yenge na kien surunga siki
0: egen na nama kisal jongle jege la kien surunga sinama yena ne ke elu na kien kwa lompe bia na munsuru lesa so piski e kwa kan tore so wa kai minga sa kia sa kan kwa nga mas deldi kwa ke lakin kwa tore inge la so wa kai nama ya lompe na so wa pia ge li nama namas lompien lo yena manen ko seran sa sa ko egel khalas na me lompien namas ko akida nam karinge no se adem bien namas ko agel nam ko nam karinge karinge de bel kam kel kam mal nama le na no se ko jira dimpol lo nja al ko yela ngela egel nam ka un egel ko nam na yen al bakaringe e no ke kem ko namas o ke la ko lompi ko ngi egel ken ko karinge nam na ro muni na sinyet age inna nam ye na ko se han kala ngi dum do ding ko en al non be non den yen sikien sot en ne wal gal yen sikien be sas jarote ti lo dian ne ki ine a ina di ina merama eten so gule lombe tan be langa elengi ni asan ken tar nga ke nyetting ke gi kidin bele yow ina so gaba ji al or report jang nal gal ne dimbere ani maraba jato bas ko muto a jaw albes ke ko apata nya wolgal ji orre for ad por dum yang mara ala dimbelani mara jaw ko to jaw albes ke taringa nya wala dimbe albes ke ko pila inan la kwa ina kwa ba duo bi duo alan si yese ke taringa kin taringa dimbel alba ini sanke
1: ke ya
0: sanke yo mara ke le se ka wala ite akawa egel na ina ma do tenge na kuri lompi
1: na ina la jaw ba ji din suri moras jalo
0: aiwa
1: gi admin ding si den simin si jalo gi anangailo kwa mung iska nganye
0: badba
1: ding si ba ki kilmang fis bangiri jegiti
0: badba badba elauna ka eta ba beledi kena wa na elong alkudim belei khalas duin kilma ba pisi ka de lowa na ba ki duom belei bas ayina eting sakke ho bayna mi en belezi ka del lowa ya tama jangu tan jurgu
1: tarasawa ba
0: ba tarasawa ba na do so e besi don alki boray na ki bor fa tay barnga na ta jagi mel na bago ka so ngi ski boram o no bundul eten sokle dambele remmenga inal ba bibel na inang remma ba te barnga yei kerima min satellite le enere de samar for na banke na sel na basen saviti dambe nan kiso to ko lundula na do ban era le songen alan kain samara songen dem burudio na ran dan surudio pa ko na dembe dem yensika alan ko na irike el won kitin pa ko na dan te ni nyana skin sel lompe min war kikin ayanga nina kin beta alan kel na dele ka won iri jegi na na mo wori njawlay baka kire barange nan balda se ko nyete nan kam elen sa baso ko sammi do ke boray na ke boro tay namaz do itirik kay ngo na kay nga asoy

Asoki Braina ki borobotai barnga ki se ye den sa wa na ken se ngakira kwa na kelaing ba ye eten so glas kalumba do galiye nas do la kaina roka we na barami uruba elaing kan ni do kal denu sur majoro wal gal den dagi do ye nas sur majoro as kalumba do na no uto akeran ke ngurwe akeran ke so ngire yang kuseng kuru do na no ta so ngake ne sulang ela un na kwa ni jumana skiem banga ne kiengi ato asing ota ke impisindi torik na kwe iske aske ba alan corona karaje nan zukwe e lo asa tongin dulu kain nan zukwe e lo asa ele kain nan zukwe e lo kial kain nas jaya kain mara na bay na tin it bulo kise ne kein jenga yal jigile ne ki kwan ki na galal ye ne daldin e ngata wan dio na boron kalwe na lo kalwe na makagile nan je te koyele nan jeng nan dirfun karin jeng nan ki jeng waja kein ka kein egal dola se dikirik na mena se tinkil make lo ki digni bilan kalam urono o naskuin ala se erit amingi alam wori kare digin nim bilan kalam o na ingana sa mo dinni bilan kalam o na makelen sa so gina kenge dukki kala kona na duk basin kalum alki kanas gasiren ka era unna

0: kayen baŋ wala kayen wowan wo ate diŋi lo nasi ñiŋ dirpotol le kurtul meŋ war nasiŋa kinebal ko a joruŋa ro bakaweŋe ete kin dola kik roan keba na dola kin ziki kanna ro ki kaan wuna kirfonta skulto bala ñen den nima kayiŋ neena kuruna ke a soy kiborena kiborobotay meram kayi sune kayiŋe ten so dan sawa kona sfiya kesedu alyey jegi na kin kona dogal ba mera ma ñire betagal kela namagal kidgale tin kondoŋa ko age ba ela ñire beta mara ten sogle ji ay jelu dogla kayiŋ kin alye kise meram kwe kiri manin kwesi diyoboa ayaŋo soŋa den ŋuntabiŋe sasoŋa ruño apa eŋa duwo paago alan duwot en asan den banki deŋeya den surma la kumuwal tollena den surma kiyen kol itiŋ alan si kela tabin den wudog yiya itiŋ al yesi kurñul kwe iten soklenawo bolu nayin kamme al ñagana barkoy wala ñagana rokoy ekel na rowami imbilesi bi al merama baŋ ay bolu ye wuwa masi ŋutuwadi ki dus kawe tiŋ kaŋu al ye tin diyawo boba ne yalla al jigiye kaŋu al yesi buna kotagi ne yalla a jigiye ba kaŋu na ka ay bi al merama baŋ ay bolu imbele biŋesi ay gisiloŋi ti ten sogle
1: tarray sasoŋa
0: tarray
1: tarray alanji kuesi jurño ajiriŋ alanji niit jaago alan ken kurro jam yani kwandiyeŋ muŋ wala ko a kerŋaŋ kiyen dola muŋ na jidin kuesi kurro jani diŋa kaban dola diŋa kitabun futin kanniya diŋa age kula age ba al kiyeŋ yeŋa gena siŋ kama al bo lakin diŋa ki kilmam ka kiriŋ bayin kama kadok alan ba ona ago alan ona kuyin ala si ki doŋo kurrani na nan low yani jigeŋ al yeŋa si bulitiya toŋ ki jeŋeyeŋ ki ken kinnaŋ baŋ yani ye baŋ ki kilma muro abaŋ in ko aka alas girasi alan basa alan ona ona kuyin ala si doŋo ani alan ona kuyin ala si iregi na yele ye inen ati ñana ki afi fago yesi ba tabu iri jegiti lakin kaman ati ñeŋena gisma ki iradas arayiŋi tarrey sasoŋa yani imu alan gisi ŋaŋalal jidin kue barfoy yani ati le sare gis irsiŋo diye sasoŋa apa indeliŋ kilma anna nino na imbelesi lo ker kelami bayila belesi stui jawiti ki
0: kilmaba na dok adis do kue tabu sapur to keŋ al jiñime batin kue sa bas yeŋa ri al jurana jo maraba ila tin pago bay junine kilma sandorgindel
1: batba
0: sai ba na in usiye al kuwaŋ kame ji duwo alba jayiŋ alba onas iŋelen kolmata jendel taban bere ake nitin ka kirege mitira kerage ka kirege kolmata kela al kuwake juta kanna nas awta kawe kin dogola si abaŋ kuwaki iki bilaŋa si napuele ñetin alan kika asan ki ilmiya nin den dora kerek nana lombal ho torik yaŋ albayna be yaŋ albaynaŋ ilmiyan kita nama ki inkulu eten sokule atinin ki dayaŋ orre kawtilas konde walaŋ utuwa kinini kariyal dayaŋ buru eten sokule abo boŋona bagila bayin lona janna kise janna janayin nabayey korotawra kwan buru wasa korotawra kinni jena kimba dayaŋ buru korotawra kwan buru wan kiyan pugu aba jigila bayin lona suyi na kurun wasa kimba kayin pugu waki kurun kwan ŋaña aba jigila bayin jumuna ayilona dayaŋ ŋañ dayaŋ jalum in alo ba kiya lang itin kotil kundi alang ud el na ibulo na maning iten sokle kayo wala kayla na kana na inang kinderi nga na iten sokle kwadi kurula kaya taban mera ma kayo na kurul sa sona itin pala le kaya adi juela sang kela mera masi ina itin dayon borun sabba dok belanga di jiri ng wala galtaw si ang juwa al kaya nga ndereng kang itin lo ili kaguna lo wiligi wala deranga kayimba wala durunga akayimba wala ka akayimba mara boru karin kundiye nambar nga kundiye kiken do na kenen tabana ge kien iya kundiye kien kala kundiye kien awa kundiye ay mera makela se ay sinjwa en sanjwa al duon bella sama taras min kidira ko din dirpon kari din baru wala insinjwa al din dirpon kari sama tole min ki duon bella du maru insinjwa ki ngwasi
1: din sama tole min ki duon yani na walon duon ba duon din an nylon ba din
0: duon ba duon
1: ne yani ka dog yani kuin ala sin siamin al kwam buru ngakin he kien zurung ngwasi tiya
0: aso
1: Auna dien surin yani dien sursi zakiren ka al uru kam uru ka al uru kim uru oto ati e as jamba bas awa janga ti abas jamba bas kinne ja ati kinna as jamba bas ki din kalan dola ja yani alan do in jam ngal ka uru ay duwa samba la la
0: baba din benal sei
1: digi si lazim nan zakiran jal doing si kerin undi na doing suru si kerin undi ati yo ati nin yo alang ainga na doing ora
0: badba kerik jol alang se dog enjoa al duam borjio al tong berinya le jong ro gal arabe berinya dek si jong na juro wal gal kasi mo yami mara jise la lol ina sa yaba al kala ke na duro al kala ke na kunde ba lang yo nas ara dogela al kala ke na kunde ba nasa kine ban kwa ke ngare man ke nasa kine le ba dogal no roje nas ko dogela kala ke na al o ma bas kele kelma ke asa ban arka kel kamal ridi ko mal bari di ko mal ka pe ba ke dolang na mini ndere al ndo bi do de tan wi nja din sharaf al badi mo
1: din burule
0: badi mburule annan aljo kela kwa deka gar kanedo gar inges kartia jel jela donja inas kartia bal imborun kwa leja
1: badba
0: lolo in lidl habregi sirem ka dogal imborun kwa leja maranga jela donja namisi maranga e alba jela donja kina namen kamen danki duwa sa ko
1: ngia ti jona jegila duon baru jian nan kaja yesi mingaske ba yani kama zeya sal ka alu al duon baru atijela na trimbil nin si jongo tongle nin jongo
0: na kerefe tan ko di girwo
1: an na ngailo yesi mingaske ba di baru atijongo ila ingisa min tongin ko ku sedik
0: e badba
1: na di nguti en ko tirik dik na ja na jenna ngan tayen jini na kin fitinga tullen julfo yani inen bon na din ta tokan ko itiri galan de les koro jawri to de
0: jete man bag buru
1: yani annan ailon gila din buru yani duwa te la bang ko ay jagil anin tong ailon lakin ine annan ka ja wala ka juri jini ko an buru ale alon ti baki sense wala si min askep
0: din bele sei
1: illa doin barule ati faka fukan dus ami ke kai kawal nas simmo la yiro nas ina darayyo bang yani kilmagin simmo yal ad doin dus simmo zina man si doin num darale
0: darayyo
1: lakin ina nan nino ines ja na jiyo na kwasi yani along ti ba along ti
0: dimbele sei in kese in darab jegila la kin nan makken si age nama inna mangi totoga nzakire nja faidi ya totoga din to yen ko ebuti e nama ngan dio julfo nama din totoga ko ya nama skin koro irija na solza to alela yesi inis mure wala inal duo mborube landio ge
1: arrive kef
0: ni hay wore ide nama kidan totoga la za to es gilon ta totoga ele na kayo kasem ngela maro ko amborun totoga ele alkim mirata kayo nama onmel dok astili ba ya
1: sadin
0: ne ri kier kene mani gi di office fi na na lo mal ba bere to to ko edele illole namadok yei namadok abaki in kwalan garin ka gunda sasa ke so meram ka ngu ina ki merama ina ka hin dan ore dan ore pore merama kwa kidge na kidan suru min kan ayanga at desk kin ba 10000 sana wala 20000 sana wa kam sana kwa bas kiwal pora kai na kwa porage na suruki yan gona kai dama de yon konjol elai do kidi ka wu ne sin ki kai na tombas tong dying ela kai ba deling dai kwa kai na dai karin ki an ayan sa sos kai na dai karin kai na yan ela sare kulo ngale nen kunye tong anju tomas kan ngi ba kulongalen kuye nankele neski ngasi komie na to ngututo ngadanya ngutumul na ki nangi kundi na kenga na na jelusa ka wala daga kawe nankenga kenga na mate bela ale kagul nanglot kagul na ammo alam koroki tawol ke baka ming rodo itine genelenge te paisi kele ade aragelan juta duti nan kuruma betel no konga jitinde sto mboyi na zipai ela ara ke lengal yena butu yes kariya ne in but in ia pora wela de loy meram pora wela de loy ala maye ki keke ay ngani na kidna ko na kawi ni dine ka ni na kawi na ko baru kerle kundula ki adiyan ndoran juro robba ka na makay na kawi ni je nday man albajeng alba duon tenge tari yow jiban ko andu jana ko andu
1: na ban ko jejele ja
0: illole ten sogle illalong merama aidu guwa sai lan ite lomin ko wala lomin ko
1: kani kidik ka do ngaw sungaw
0: ay wari nan ay wari ginen
1: sungaw
0: diru
1: la lo diru asaw bay ki kuru saw la kay nga si sungaw law mangaw ye awnes deng itel ke alan si deng gimalo na alan deng si lo tu lele lo zel kwa ker nga silo
0: aso
1: zeyel mera ma borunga kernga lotu lele ke ngi tonga tulle ngale ke ngi al ke ngi na utunga king ba jaiza ke kilage bal kanya na ara kitabu skundira wor koro kitabu nga
0: na ko ul maskele kala na paita kai
1: uja kul yani birnya skawe na tulle skawe na yani sahil skawe yani eritarra ke ba na erin tulle alindelin meram le sungale
0: na meram pora we te na masal ke ngal ko ay dan ken na man ko ken na dien turul do long te ba ko ken na do lek ko la mankel na do lekol na to ngake
1: ka une yani wela lang yani dog abonga si ingo yani eritule aljelu ko amborungale meram si dog si jegil dem borule di yani boru ajundi gi eritule al ko amboru jegile ba fakiran ja ka una duin boru dog meram si innen si azel ka kwam boru agila
0: yang
1: ileye ina jundi na dain boru ta bonduiti lakin adika alu al lolo yani bezat kain bonga al kaini ba inka ma ye meram fora ye ta busfutoke lakin as lomba ye den ta bun futin kan mungi
0: meram ga imbelal al
1: den ta bun futin la no ji yesi nyokejelo den ta bun futin la no ji den bele si qimas jawriti ba dem tabun futin iti algi esi dembele si se ajel ba al dembele kasigis tabun duiti na kuin dola si na doing orre si tabun si duiti giba jelu ali esi ye kena kasigis kerin jawiti na dembele in kasi tabun agis duiti ba ile ye na gizata tabun anjo ba
0: sei na kanye kidig ye na ma abba na ma ikamea al mera mbelang ako doing aba na ma diwiltan mara dama dogo elang karingo na ngwaye na ji kasi jia mera mseda mangele lole pago
1: bad ba Di sisi kita, jika agus dia alka ila namangila belalah.
0: Abang aku doing apa wana dibilang do. Mana ji meram se kasih ya, lalu meram apa dia ke bay.
1: Ila belalah siang kuapa.
0: Walau kita dua, walau erbe dua ba. Di tilang dibilang tanah yang kuapa.
1: Lolo, lolo.
0: Mana tapi ingkut kilo le. Nama yang kain meram si. Kisah selo mengang kau ba. Ia unik kisah semua noskawi dia sampai nanti dok setin duska. Marete sokpa go barga kise aba gray songa akaba ki ono gutka kwa kinal boruna na deldian kina boruna ki kian amang inan kindelene simoka wina tara kilingena dinga soronga ci kon karambal kabiti na ay kilingena ki kon jongale ay kawi kul guta gena ne fekwa sina yuro pali ke la guta na ma alkin ke la dombore gala se duena songa guta za baba na mai sin kamya dombore ki talba lombinge do din tas ke lombinga skriba ali lombinge sina sin ji gudja duldin kwe tas da ay giskriti giti nyet si good ba kitin pa ko pora ore ona so wori kawla na aso ikiren tin ba si longal beselim to bisa barnga ke ngine na kele kitse se bara abul gazim ya hay ki boragi sam nga abul gazim sam so ngajel ye do en bara indin tus ke o unu gundu na ko la ngis do kense nga jawu kitel din sa bankela al ke ngese ninen dulu so si moge alan to bun ko na ro ko to bara habib ibrahim ya hay so ge sam do ke borai joyingi na bagi yana gina joy joyingi na bagi lomping elele asoy bara kese ki inan nenka na baki lomping inan kirgin bang tabun ko elan sa baki bara sama aisin jo kwasi dan selen basto bir sai
1: asan ani asogo wa kuing barnga na kuing kinna
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

yawo barka yi bawa na iso wala bukirin yula lomfi na maki sakin na mangla ana den ba ibrahimoy den ya rifka na mas ayinga waye na ti isi onga na kwaya kiriba la sayu se kawai lomfi na masi sak si sak kelami na maye nga si dogola jarunga ininas kona iso na yawo kani iso na ma apanga na den surnyet kinyilu jumina dola na ma kuye na paki iso na ma ning awala nga fi na yagob nagal den baan lewan duopi isak na ma iso si songa kwela idin na siye si hirangan nino si mo undul na am iso bang awala fia na mas toka fia na den ba sini rifka na ma ningal yagob si songa kwela den rihin un natarin na malin jong. Kila sokole na ma inkia ota tule nga alamba kwewe kirsi kanya. It u na ma sin kwewe kirsi barangantasle kerelfi. Kiso di iso na ma awlan kia na tongwe nga. Ya na ma dura nga na yago na ma gal jama fia na ma simwande maangole. Iso na ma yago le jam kwenye. Yahu nama si inkwa asang mainye si bikirin julu. Naski jam tukte kulungol. Iso nama si tina nasi yahu si den bikirin jula. Nama inkwa bikirin kagesin fia kasi. Naka usil. Isap nama tuwe inga nama kungi nyuke inye. Nama iso lo jam si mo kwe inye ala lea ya si barka inye ni na awaiba. Rifka nama iskagim ishagim belek ki iso kilami. Nama si yahu si dolen dalde surjini alangin ing ina de baram rifka na majam si mufia na masi agopsi kwa asan de baleje alangye si barka ini de baram fal rifka rin na matarasing ina inalap yagob na ma tong lekulni longfi yagob sis ki jela resimu lea asa iso yagobin pie si iwo na ma de ba barka si jio iso si ba de barangiri kilma fuka ina nama inkwa, doi mba ngwaye da kisi ena. Kali abang puya en, nama doi mba rase au. Rifka nama si iso en rin si iwo. Nama deyen kwe iti yagop si terifianas utkwa ala deyen bara iso kwe. Nama si inkwa ala mkulinginas deyen surjofo. Nama ning deyen bara si kilmalula en. Lianas gal udik arrafia. Yagop nama deyen iambele kilami. Nama de tendora kurwa si tiyo. Na tabu haran jawi. Lea ni yasa yesi dule dora foy. Yagob nama kwe nyaman dora le umil jawi. Nama kidonga dina dorol fiyana si tabu jela nama soga ong. Yagob nama jela tulenga di jela. Nama sule ilol jagila. Nadeen tabu jawi si kurel. Nalongfi melega naki ilol duubungile na iridwiria. Ye nama longfi si jagila nasi yasi bilen.

Khan Ibrahim na Khan Ibrahim na ishagin lomfi in sur wala del duni ka gisi giani na kinga tini hasi ka barka gingani na man kinga tini hasi ka inang na kika na ano gising ka sabbat na jani na ma izbittal in sur liya inga ilin na ka ayingon diba na maning uci a alagis gisi wa saaren kito yahuk namas lengola na inkwa kise longfi loleke wala ka salomba bas indiyo ang andete nang innama longfi intonge na injawalin tusui yahuk namas kito jawala na kikido nga asato uje la tultumo namas kido nga tulsi deiloi nama longfi sipa kempia lea yahuk namaden dola tiyo ala de mhana lelwiri iya nama korong rodik lir kera. Yago namas kide mamang kwe ni u. Rahel. Idlole kaide. Nama bat kolo komola. Ni ala kilma simo yana. Rahel namas yago se sa asonga tule nga namang kwe nga sang kye yuse kawat. Kwe ni. Yago naski mele kuti. Lia ni ala yago haran le ongo. Iya bade mamang kwe ni u Rahel si kwe ni asang yuse kawat. Namade mama laban le nyangana singkwa. Kaki ayenga sabe gisin tari a nama idin kwe ni Rahel si jani ana dogola ni te kungay. Lawan namas de ni in kwe si bele tina nas ki Rahel Yusuf ya. Le asa ayenga sabe kungi lawan namas yagop si kide in kwe Rahel subo apaf ya. Kit sokale nama in kya ya arus alandeng riki jurida kire yum ni albas subo agi yagop nama jurisi deng yang rile bawa. Namun bulun na deng ya Rahel ay ba. Alaye songa kwe ngi. Mara nama Rahel in deda anga. Nama Rahel in deda anga. Asa kona li a kya. Yago sinama kilma fuye nga asa fye kawe. Nama de mamale nyanga ala nyingo. Lawan nama senkwa. Inda inga dey. Natulia ay ba alam kwe ni witifi apante wunka nga dey. Mara nkaba in Rahel siya ni. Ama gizbitta antare kia ayena sawe ya. Yago namade mama ang beletina namaske Rahel yuse kawe alaye sasonga kwe ni. Lea yago namade mama si tare kia ayena uye na ufya. Yago namen kwa alang kenya nga na dogola na lewa nyakbao alang haran siyundi. Yago namakilami alde mbara iso kwel alang kidalima firinga ongal haran leela. Yago sinamakilitiu. Ala de mbara mat undula angye sifu. Ki itlu li akup nama de. Nama kien dogola si yondi. Nama detin ongo na longfe se saatfi. Nama tuwarik longa la nas kie kuti nama tole la. Yago nama si iwana asa kie kuti dia balongfe imi lagi. Yago nama si yasi nkwa. Ka agi ngundi ba ama kasi barka yani ba. Milag nama yago si barka ini nas nkwa. Gisi na kona yago bain kriya ba. Marang kona Israel gin kriya. Lea Israel namas kire mbara kairi enas. Jelan domonga. Gisi fala kule. Ni ala Israel. Yago. Boru kanan lefingi. Yabade enko ebin yamin si kiri. Ye namas dok. Dogola kirna weye na ukiya. Ye namas Yusuf si songa kwe ngi asara helen kwe yanga. Ala de en tuye le kire. Yusuf nama jure dungo tule anga. Yago namas Yusuf si juri kurnya ajula. Kie mbara ngasi namas kilme mpuking ena. Nama Yusuf ingiri puya ki. Kiso ogdek Yusuf namas ke lulji ela. Namas kie mbara ngasi nkwa. Ka iyelas nas ki judale arang tabu nga kirgo. Kwe nga arang tabu nama wari kiera. Nama kie nga arang tabu nga elenas. Duinsi kuri umul. Kembar nga nama puya kini nama Yusuf si nangan. Jimat sada ingiri kuri injain. Aisang kijisi kuri kong. Soga itan diyo Yusuf nama bitan jira nama kembar nga nadeemba si aldefya. Ka dule si agila na dual na uringanes nyet kasi kuri umul. Kembar nga kilmangan puking nama nyini. Marandeemba ayagop. Bayusufin bila si tabuntiyo.

Adam bia san yi zusi kela. Na siye siye la fali. Fro na mas yusi si mkwa. Ka kel amin ji ye lam jawli jalong. Yusi nama njawi. Ka amba maramba long fi. Alam fro an si dien bele jawi. Fro na mas tunga na si yusi si alifi. Nama mkwa. Ka kousa we brinyala. Borola. Agila na nile kurul. Li anamagal kousa we kusela mandina agila. Na kela si ammi. Nama dok. Saye na mandina. Na kusege. Yusuf, nume sede njawla nas falili nime nkwa. Ayanga sawe ni ngela alankwa kiba piski ngi masirle. Liana magal, duri nga yanga sawe kirna ela. Nasi nkwa eritadoga kaimba masirle. Firon nime nkwa alandugu tuliri jango. Alangoma ngangkunmo. Donga ja, kiba jenga yanga tulenga. Sede firon nime Yusuf. Si jango nama... Ranyet yesi donga ja. Yusuf nama duwa ke kire na. Nas kurin ke fironin karin. Yusuf nama lo bulung nas masirin kwa pala. Na tabu nganyet silong. Mara long fi loas ye ba yesi. Long fi nama kerek kye kain. Ye nama bat duwa taras. Na tulle a. Yusuf ingun.

0: ta yel jaw anan jamay lagi aba yi jenno ota tulanga jaw lom pisibas tulendering na aba yi uduna yi tanga jaw yiti jamay la sindel ba jene ota tulya zukwe yani en kwa la inen kwa lo li lom pi nama en kwa jundina suruke alba suruke nga na ota ki nyet yi yelba tulen jegila nima sasoma jamay la nga nama ka ide tanama eriker pa sokerle na dok nama kwa la sang itirik tabun kousi nyi nakagil ine dangi ngo kier kwa ngembeleng in alding duo aigis paliti in aldi duo aigis paliti in el duo ai long
1: asoi in aldi to bantarasi asasa kelkam ko kul namais imbeleng lomfi dinize ke kan karabang sallan nagida sallan ke ba kul bakis so osantik tewa nama alba den fa sok awol ko alle an otanga sifi nama jawel na suru sifia nama lo di ko kan lo allonga tienge ba nama herra fia nama herra fia la lo longola herra ba fia nama sa lo teya fia na lo teya na lo di ko lo teya se nama tos ko na ini lo di ko se nama skona lo lulini nama elesi nam fia na nama yon kwa enal battarasi na alang surua na surusis ke korong kergel fia alang illa lo futo ke na inen alang korol ke namas kergel fia no koro sabatok na sabatok namo surusi tewa ala lo futo ke namo doktara sem fia namo bulo na jamaili namo kwa do genal basuma tarasi namo yon kwa na surule alang koronga na dainga na otanga kiki anjaloma kurunga kiki anjaloma na rusonga kiki anjaloma na kosanga kiki anjaloma na dainga kiki anjaloma na san kwa kaini alan kola ge alan tana sokato bukale na modu jegi la lomfi imbelal bat na songa jamaili na man kwa in na al songa tarasi na man kwa na mafinga na herra tewa herra apa ni herra iti herra apa nama irija na alang sisuru si eringel na herra iti nama ye dokja nama herra iti ni herra pa kuang nama kiloto al suru si eringel nama loto konas loto ini herra inal kilul al kilul eringel nama skona lolul ini eradik nama do dulekan herra duleng na indigi sen main kera loluling nama kera dual na kela ken dokan uringa na kera lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko enang enala au nagal otanga korong is etere no yen otanga korong is fia funa na otanga goronga na otanga keranga kiki anjaloma na otanga jutang is enna fia lan surung iri kayni lo futole anamo do kiki anjaloma fia den angira na murunga na keranga do si ko kul kam na toronga o kida namas do kergel fa kelesi otanga kidal jutange na otanga kidal ellenge ellenawe yenge ko na liare kenasi kalum nakila dina majutange ilum fenama do ko enal tarasi bat albasu ma jamaili na namay ko do ka otan san kulu gril fa kala sa tarnga o kay ne kala sa ongal kay ne kala sa osandi kay ne kenal gal kiki do ngilonge zena kum di na wara na kala kilo kalu na ki ko tarnga ongal ko lela na ki na muru ko de tarnga o ko na yenga do ngana kin kwadi ki fatarale namay ye ne ki mudu ma tarasi fa lom fenama ko indokal sunga tarasi innama deng aldin deng deng baran diwena skul tarasen ka ken negata kin apang nas kerel ka
0: ay eto lompia ka kirei ay ilang na kin otan sa sal kalu nye jepia ay et jang dung marang ota kin sel pia rito do ka ba yal pia wala ge ani as ka ba tu bas ka ba wala sum dies ka ba ba ngwa au ne na lok na herake na herake adin wo zonga din bela long lo tole na do quella tan tirte mungu da ngiu ke rega mbeleng aldi jundi gi alanki quasi kwa kernasi ay kagil wala gal a kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikine duze pewa
1: en aldi duong engis faliti ki allom fin kwa kanna lom fifia na ay la fia do alang en sekalom ken utonga ken alnyating dayan donga kaingi na lomfi aise ken asu donga ja Rahman ini insale insansi.

0: kayin sina duwa sa fiaba namas duwa ndogi simbalen ki ala lon fetes aminen ken na asan kaluma liena fa tarasin na ke kil mangam falang nyetting futuki
1: in ali taban kayin in

0: eningi jundi lompi asan kwa kerna si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa alpia ki dembele bas ki daldanga ngara wala gal ki orrenga fiya ki kien jalunga kergel ne ki onga siki kan jalunga kergel asan din jalun sia jingoba na injwalang injalung na ille don jalung ille dok lompi sina se tuleba marra asan kwa si inkalung abe ji simwe ayla lompi tule ini jidok anan di mbarasi inelang ja inang tulen tuleza ingese jitule abe jijiti di mbarasi jiti azjaba idi negis jiti ne jiti tule aiba lompi na men lankwel ese jisi tule nga fi jidok asan kimbar nga si tule nga ja nadok asan kergelka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkilasi at illa karwa na lompi imbeleng king asan jul ingese jiki nga si taras fi anangis jula nagi deldin dio ja na ngeska mbele nga ngara na menne la mbele nga lan tulle nga kanni ngal ge yeki ngasi ko eldo kan ki tulle nga kanni
1: tulle ana mera menji wa wo a dolpa ina ina tawal lompi e tawan dosi apya ba ngal dire marang ye lompi ka ngwa ye dosi al ki den jalom bia yani duo ki ngwala sa ki ni lompi ki den jalom bia yani ki den jalom manada lempia na ye marang kenzi a duo na ay nga ba namas gal tamu itir kausi ni ina na mangwa in aldi jundigi alanki lompi si
0: so kes kaming lompi kelma ke simoy iding ne ki tulengan tulle ya nes ke ngasi ine jenwa nyedin din donga karo dain dari te yensi orete ya si nyedin din donga karo lo bi lo na ken jano si na yanga sikil manga surjirgo na kilos jawli iding alki nyedding tokkang asan kay belanga sur sawitya ne kiyo ka kirege ja inen na kundul nas nas kay di di nas kaw na kwa kila dog allon kerne le kay nas kiyam bar nga si kagol inal yankel kamie ki boray na borfotay lompi ne ki kudwa gestulenga jaw amen.

0: kayin bagi kuwa bel bago radio samar le radio taring na jayngong radio yi naki kay nagi kan ay san kel bam na kien si domo nga bago na kien si juru nga bago na kien si olo nga bago iding nagi kyo nga si kilma taras awi.
1: Osai kiborai orre kwa kinga nama den dum war kunwanga alambel na bago na in nama yines gal kamin osai kelmagi simoy kelman simmin sur bas ngain idin nekibe idin kundul asan kensenga kago den orre si na kayin sin yedin don hakanni lobilo albi banki no jana genes don fi efro nekinne ko han don akine lon fi fulu nekinne kusine lon fi kir runga roman leja donga ke kanni songa alantaras bang na kundul skere kadidi na dog atto majiram banke na dogisi bot kanina den orre donga ini jago majiram bayen woburgo
2: asoke voraina ki barvata ki se kilmaisi moy ten sokle dogal kel asan unsi nga kago ay bendele ko rek wakwa kital borun tule wayen na mangko kital ko yon la kay na mangko kital yena togwale kay na mangko kital yena ko amburunga le kay ares ka ngalan kire ban yette ndin na dogalan awuna lombinden daraga le bayin lobi lo al bayin na ko kital yena borun tule urnga bule ko kital kusin yon lombiro may leja na ko kital gal yena gal awren ki do kise awuna lombi ziki kurnga kong kise na bugunas dogen si dawaja ilain sa baso ko skamen songa ke borai ne ki borafatai
1: o soyi magiram bayne dimo resinen donga jani orre ko songa ge donga kanni sere da dak bero na garas dak ba idin ne ki net surin kan asan kente nga kogel na duldia ke bal komol mole na marra ngayni ne nen kam min ki akwel ba alan kay ru kay kay jurunga kwarre ta ge ndile dem bera na mayi ye ka karabage al orre nga si ferrafi enne la rimenya maraki ba day ngor renkirsing yeka ari alkeridi wala kakaraba gal keridi aneski on asi day orre ferrafie e ina kelne kel karaba sikagil ye ninge na aylungi na dona diele akago ba a sedingi banu may nan korono kwas dentum bolkelkam namakeinga nasdan beretum kago ki boray

0: Osoi ki bora ina bora fatai orre kwa kinga asanda mbere tebun kago aliene ni ankaming karaba al orre si jitifie na mae mbaldanga sabege na ali nkaming alan sere dada kibelo e ine kigili enkage na dogma inang ine bara tarfugo si dongani tarfugo soges kao bara lobi lo aljijain ferraja na fago orre kwa le idine kinyedin surinkang akwel balang rituleke nesduodi gisi talang eng na dok e ina majeramba insi botkani e ina majeramba inji ajegila daing iyan kwa nakina asafia bat aibelingini
1: kise aso kebora ina kebora fatai kise kiesi baisi long ina asala ete na keda entamun longi te ela unake entaringa kina liefia yenes jundi kisen sena kaina sare ka do gese una de roman le lullande o marakin si kalomi al simi da ngore na kenkin do wasa pya taring ho ala geba al kitie alan ka bon nastare ka kise kital yenge elan sa bodu do au na se se bora fe tapi ke ken un se ngal yenes ken si del del yene na kaina lan ki an ku yo a aso ke bora ina ki
0: bora aso ke bora yo bora fatai jago manyaram bain na na me na kela alan kainse ngan kirsimo na kainse ngan kinuma singa kakiria ge idin ne ngalo mbasa jurule karidi idin na kitenge del din yet sitili al inkam wa dinen ken tengenga kiki en sitili na inwa beletarai al dengin kela alan kirsimo to na nagal majiran ba ndogi ji bot kawidi ai kinji ngale kajelu alan dengin kirsimo
1: ke boraina ke borapata doctor kisense utoma ke nasa somata gati ne ke daonre al ilong alan kwas kerengeli ei kaina indelen nakaina indelen bakise elogune ke daonre utoma saswa ke nastara age worgul utoma saswa ke nastara age maranki aslom basa duon kawlo adiang alan deng arrakerengel kisense ei duola ina undul nakela uto songa ke la CNSP wala ki kan da entasle kinna nama ingena tagati ne ga doctor lang jide en kiwo o kisen se ye kin kidem burna durkan kere gal bes kamin ki mu se to le kin si mo kin al gundul nas jawgala tan ko orre se zat ingi sokata bu kwali ine nama jingo kan yiten sokle na kwela lang kiwo ki al kai nas kawla songa ngere utoma songa gena ki si den di okeringi nan den di okurnyo nama ingena kidial da ngor rekin nama kengenga kital kengi nama kal setting sa songo kusege na simo kid ageba alompi embeleng alankay ngalankay ngenga inala lo maraki lole as lomba sa kerenga songa wala juro watare aska ba kangi na ineng indere na kangi na in inanke egal na nama ten songle kwel alangi inkingo eridike asa kwasi ton dio kiken kwang kiken dogalang walga kiken alang kergelpi alkin already yo ayina makwel ke kari alpin tineskin asi already yo logandian do kaninjual anike na belenye dan sa wagalen ke belenye al sima al already yo sima barang alkin tineskin se dan
0: tarafi
1: ayina makwel angiskin sima asi do
0: gele al majiran bay tori nilan kwa
1: aywa nana makwel yelangiskin sima den ara jeran kin undulaskin asi ki dogalan kergel pien angiskin ka embargan kergel pien dan orre se perra pina ka yelang si tri jaruka auto ngage kin balda ngal ji warti kuna jana ngual balda sabege
0: ki boray no robotay majiran bay intile na majundina majiran bay tor bare si osokwa ali ne ngwa sa se den orre sima bare si ki wa tarafi osoy ina lompie jundina ke lobi lo alke idine duo bi duo al erifia orrele tulle kidello ezidi ba innelangi awuna tarasge lobi lo alke kimbaldanga namasa bege namenen kamal orren jaroy nalia al simen jaroy ne bullingin jaroy nalia gala sokwasi surqor innia na kwasi sura sokor innia ken korangal isge nalia gal al gusi jidi nan duwa so kwasi good palidi yesi dok taltilempi nan galye ki la dorana pidi na kulumale ka kan itendela al kulumale kan itenge egel inme ne makwa kelakei na taltalage nas area kemba la liale na mapingi nas tuskenga wala berenga kenal jawille na dendonga ti dal dendonga ti na mapingi na belenga si kul senga si piejawi ilale alfingi na ne le fami no pingi na squasi kafia na squasi kienkil mangazatu jeyngo
1: yang
0: kienkil mangazatu kusengi
1: ene wazin sabele enjo sa squasi kien wazinga ñet mi ti na se donga yetil na ko le balan ko as ken wosi ngi en donga ke
0: but
1: aso
0: in nama yi a kin sabe yenge nama kela na tok tok si karo ale den den tok al orre fare
1: e in sa tagatini
0: orre ay fare orre al fare nama mbelen maynan al in kamen al maynan wonsi laddi ne liya bala wonsi dia
1: yam
0: e maynan al wonsi laddi ne liya bala wonsi da wonki ine orrele won al nama kai al no menen yey iyana ba iyana bazi
1: so
0: iyana bazi alladi ayfi ni laddi na menen abujundi ajundi balan gutpia na nga jundi bazan sey wi na galilla kerrek al risinken elamle ba irising ya nga jittina abang jitting aw ya nga jongin sungin na don dogolan deringi sungin nas galinga validi ba de songa jari ayini ngali menja wala di songa jiyo ayini jeyi ine namaz iandor agingi na bandor bandor ay si agindi ba idina karaba alkitari nga fi ki ayenga ni nas ba gili ba alanken dogolan asi ini namaning kin udo nga nyet kalan gut kalan nin taras kin nga nin taras kamya aspagel ba asafa ko banu masakiya na jutaje alwedi kwambulu wale dwedi alan tarifia na kengi city alnya nga illa yedo ni nga skundi abasa ni fago na skengi sipago keri ngerengal kundi na ya sita bukame jila kangi na nyanga na jundi na didie keri jundi kas chau jie kal jundi ine ya na mazin kwa egel na inen gi ka jela wel bayne na dinga umman nan dodo ka wayinga babu dwedi na gadi na dwedi na piepi na lo ma ngedi dog al jeyi zatu na intari leke ye zatu ko la ngi nen gel na gis kergel via albas kergel ka we ine na ma dogala nen kaya iurangang tal ala sallangang iurang ya sil ya kis dwedi na dogala ke ne ye ditin al gal gi den duon se kala ngenes eri ela wala gal lesi ke na lodi leke ki gi illa sai akundi abalan jengil battabu au sen kawe ine alba yana abansi dor agini dogola namas kakaya dogola namas hokaya ne idi asa dogola hokaya le ailong le anama pingi le apingi na ifi na zatu yang tongin jo si wala sunnal ko anyal ngariya yesi er zatu fi dina sunna si er ai er ke le ken jurunga genalong nama in er ai gi ka ka yanga ka se bani zato ne ka fi aval ine long
1: ne
0: gi ya si al baki barakalde ne gi di ndonga zalo bani ni taraw ai egel gi do kala si al jari no songa ki yalon orde apeng na kor nyo nyo egal lang in nama yei in tok na kin karaba nyetpi tok bir in mainang al imbelenga lo si tiel al weyen ki ki imbelen nama en kamwa al kai al ngira al darb al khaliya alang illa sitan mayna ngasa jawlidi porrella yesi mayna na jundi balan tuyi yani ton si jundi balan ka kire en na ton si farel alba ton si skergel fiya na kusenga diyo kariye ine kuldinga na makailong na melong al wong alwal ngal nung nungane kana liya hosaye wala al wonsi a diyo na bayma balu wonsaye na bayma al balu wonsaye ka tusi ile e gen mal ko al kwa dem burun kari ala mi lage al kay nele ke leni na ma ke leni kaya dogola ke insan lang ngi uranga kien aba si kiki esi na dora kundie balan kongol na ferreki kien iya ngasi ni si kiki na enkawe alan kiki en abang zato kergel kini alan itti lali la ke abulo bazato wala gal donga jawi balan kello na silla jalike ngay delling alan en orre farugo en nama tenge togina en tenge tok orre kwa mat kwa kay ne gut kawe abo elan kin karawasi ki ganun si bay wala sak en balon zato al ingiri yal ko en kara ganun dolin di oke ken tenge ga kayin burgulu abas borom tenge tok na tenge is na tenge wena os na tenge wena tise
1: aso
0: kile burgulo na jogil kin kwa ay kamya na kimbele ay beleng a kile na manya jenge de la dela majaram bayin e jago aba beleke a na janyu kwel
1: ki bora igel la diktor ki se aliye na jinjwa al daldin dalin gen tenge ya kin ni de do bi do a na makwela na barka sin wasin ka barka ki se ingut yenu saiba gut apai na ma ingwela na do bi do den seretke na densi paradike na rimmbi kitalke na kika na kesengela una longa dyankin nyu maskemba ki dangor re songa ge nasulan kinene na ine docteur namba do quel alangin kwa indwo wala sema gela alna manni fiana is dara par terapi illa long alien ki gabala menen tenge wule do ki waya
0: jago
1: ki gabala illa long kin sema alye dain dio ke indain or radio ke ni wala illo allo ker ke ndula lo lo zbutte ndegara yarak
0: sema nga kan or radio ke
1: or radio ke
0: ngain irina imbele imbele al dengin kan yalan kirsimo bele imbelen alan todik ina imbele alan todik kwa kwamburu ngaleki dilongobe nga kiri wala kiani kiri ki foru nga kiri dia al deri
1: ki gabalai
0: yi jago
1: dogwela ngundu langi somwaye na aba ilong next kin sema ilong al dai ngor radio ke walga kikam ilalo sa kikel ki kan juruma wala sabade kabele wala dori ke na elna kwasi point bar nga si purgi kan bar nga masdar dio ke na stari kale
0: e duo ke na ne indem belei ne innem fi iding ne kin ulama yengal al udon kurgule al ingwa alan in alquatorin in nan kundila ilan modem bere ye duo tawrake karrake orrake ba ne akwel balandin orre rigin abas din orre rigin baski enjuru rigin na baski enjuru rigin baka kireban na baka kireban yesi botoyngo sinyaisin toyngo ba ye na makwel balangin jirgin oke nama marrakeen karabal min inestunga almainan iyan siski ba kergel fi tondio wala nga sis udonga jebidi ala nyeng kingina kuldinga kurunyulba indo nama nimpi na duldin kwezi ni ngundi al todik ning kamwa al way ilake na duldisi ki bari no na no sundun ko ekirwe lolo ila sel kusingi na al way ilake ne kisundun ko ekirwe lolo alan duon juru jabun wala nan duo ke juru way
1: egalan ke juru jaw
0: egal ke juru jiru alba ke juru jewi liaye as aridi baye kayna fi bay ji kerilu ne kinsi kel am yena mako elan kwa ke la gene ze kerikule ne ze sitari kawe ne sindin juru le nga jem balan din jegil ne di surinja wala se nyen jo lolo dingi nyalay ba ye min ine na maynan ke le fago na maynan juru tio juru altio nama engkang ulama nga kekire kire sinda nga todi ki alan kuldinga kwam surun jabosi ki foru nga naki kuro lolo na alkikai alkeri di kene kira TikTok alba ki kede linkeli naki ki alkeli ide karaba kene kira korismat na karaba kene nyankoi nama zese nyana kan nama dogola min doke nama le risque lui nekele belenga kul alien ide karwa fienga ke na senga ke ba na sezi ukrin kawidia ne mes pie kae na ine ezagis pie kae ile ne jijelu ne mes enjelu al insezat doragis ki jurup kimela aiza doragis jurup kimena mes lolle ka goni jinjamen ka aininga yaka kyang yaka aninga go albe le jago no sin ko aljel ne jine dul jangol na jine ka kaso wel kan tenina tarija tari la dengi namaze tarijo ngangi ngile do kal kwa inal al duos kuroninke aza ye kam silon nensi duo la silon al den kulle nensi kuroninke alanti lolo atielba marabisa inni nagal tengeden don ake ine namaz pirje inama yei na pirje abas kwa ki ngudo nga siya kiwe be ye kayel indel. Idi ne duldi. Aldwe di karaba songa ge abadele kela. Ki nama kakang al salanga ngwa etola. Ye nama salanga ngwa etol kwe.
1: Ok, Diktor.
0: Jago.
1: Ki brayi na ki barafataya sayana njawara. Kini si baduk alangi jiwe tiri jiwe nama siting.
0: Jago.
1: Nama sbam kerele kousi.
0: Jago.
1: Indwo al namang enampi al undul neski nga sikis dain daraper rapi. Indo ilalong aldainton dio ridik louna sason si moy nan sason to lei na ye askeba namakwel alan segan kin kwa se perrapia alan si kuro kit bulo wala asan dora it bulo asan ka mangangwa si mo akira buto wala ailong dera
0: ki boray ye nduo kangis mainan area kangis mainan area na aisa erringa na bulo nabi oreki na kuringa kanga nan kuringa ninka na man sitenge kanga na in kiriya dalila ne yendogas kimba nan kwa kit kanga nan juringa kauna kwa fokonga kanga nan kwa kit kanga na min lompin kwa ngwar kwa kana dombure nyet sikabo
1: nan daura kaw
0: nan nin daura kaw na kin na mayenge nan nin songa kilumba no sin kawla kanka nan sing ane kain kuringin jutumo min idele du nansin den suru nya den jano kain suru dai nan gilon pi koyni nan tulle nimen kwa kin kwasi ainin a aranya ero adin wala ngin ngel yanga siya sanga tongo aran ki koran kerge el na ki dora lal ela nemenes ila lole fago ya kuruaske ba ye za to al induru fi kuruaske ba maraken kurujuru leke ken kurujuru leke na ko el basen din juru kuruke namaye ines kan juru ngasi age na kiken kuru kwa kenga ne kiken kuru kwa kenga ta ki ken kuru kwa kenga na ba kya kaimba ye kuruaske na ganigas ki elba ngayni naka den kurudu an kayni ne duin kurudu ay ndelba galina nga kamba namani le kawngi al inning orenga perrafia na duosi kiden jaros kergelfia nan si yasi kiden duban kergelfia nan si dogola si kidien ban kidien iyan kor ini nyetar nagal dola si kawnga na usen kawe hay di mbani hay biyo ngala ko elba sa kel ba gudo ho ngidi hay di ngiani biyo ngala ko elba mangal inen nen fi dogola za tu no makawnga na iyan ba si karin kal al dola ya ba si karin kawe ba nan kiyan karin kinye ine o recovery na duwa ke wasabar kiren liale na ni le fa ko nan kwa kana duin surba deling orre ngana ngajir sobo alam baye den surin kwa yal ba nyanga no singa gi gel indin tirimbili na inyang ko edigi wala inni matulay na in dimbati tarasi ni jikin kinge na inen a kwa ngoral juro no kwa yang alba le to corona riay tarana ho sey ba ide liano do kay kay say bola wo namaz wo ntawra kela nazli asi lergidi won tawras kundila nazli akile seridi ne wazo tawra kere liasi lo sa judi al dayke lolo bas tawra bungel
1: tawra
0: eh nama kile kine tawi nya ba lo wele na nama nyet illa saya na ila nama yayi ne kine kanni a asan ki ngudo nga siki ino balda togina sok sok kire worre kwa in aliye balda togna en belen ainin ka alan orre singan alan kwa orre ferraka na illa aliye na kwela mainan alan si iyan si kiba kergel kan li adien bele al kirsia tous ken ale na ma kan kirsia juru ngi giting na tongang jong giti ini an kirsia ne den tu ngi kirsia
1: asoy e ke bray na ke barfata ke se indo dan ton dio erdi yigen na sa zonta ra si ne kal kurras ke bata galang el na kere ni nyumbu timbau na nama ko el alang gurgo ma di ruo alang ye el na dorabulo na kerin na dangere la sibo a in ba mewel ko ngese tan tan
0: a
1: kisense bar nga kese bam tarasindi in ba mewel ko nga ay se docteur ngam faro tarasindi mara ko la san awle ko sin do wi do do ko na dendi lo yofo wal gal dendi lo rek e nastol lekel ami ay bam aw ko ay beleng
0: ene yago majorma
1: ina mara mai ni ne doctor nama bam o kwang ine erdike na mbeleng alquasis kien jayenga walgal kien bullinga le dog nyetto ga jawedi in ay kwangal
0: in maye al imbeleng alan kwang dien jayeng alquang kriya hawe alan nyezi jaldo mai na ferraja nama jawngi ne dien buldin jaldo ferraja zat dog ni ne ne dien awi ay aliye orren jarozat
1: naji in eh jaro
0: in namaye in al in beleng in aliye ka kweil in al bele kweil alang ki kaungi na in le ka go kikin kan zatu abakin ositan pingidi na jijundi yiki na din surjilel na alang in le jago na jigile din surjilel ay beleng ke ngudo ngal ninge mainang al erdi kenen kriya sukhriya yani abaja alwajir jona ay wardo yika jang hening
1: Baja kisfi
0: alangi kurudu jawi ngay na idi ne gisi ajundi balan kinsi kitara juya li anama fingi ne din si message atu ba jafi alji suru din kenga nandingi ne kinwo ngan kensi menga kai lolo mbere nga yin dinga la ba jikinwo ngan simya kai ke zato albaka anga imbele na magi jundi na bere dille wo majaram bayni din na skel kam na kwa kai ne kan ma lolo a foran surungi di alkuwa kirnga kai na foran war kuringa kai na fora kai ma na ni anga mya marra na maskel am ai urtatu dillan kuro na kin kwa sai jawi asku mo ba inna wakila kwa gezat kin kwanta intari ye zat
1: yen skel doi
0: intari na doi zat intari na ma ai doi di abaji di rigongo ila bele barri men enga na banyar gable fagol yalan jawngi na jason matarai ine asan in duwa sin juwa ji mai nan yase gilel ba kin kwasi ji ngo al foran ngo kare na baruka yazo nozin wa bi kin kwal gis kai ngo kare na baruka yi al bel ne ki ngo kidien fadla na belen se mo ngayni adik kwa kayin dai war na kuringa kayin insurule kangina kele balin ki ngo.